0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
2: Gadget lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra mayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Naa-election, humba adobo kaldereta.
5: Extra mayo! Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
12: Wild joke!
13: Labay lang ko.
14: Ha?
13: Asa ka? Labay lang ko sa imong kinabuhi nga imong giusikan sa una.
15: Ala pagwal!
16: Ako si Joanne Lane, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Kung laagang hisgutan, travel body na ko ang MX3 capsule. Mao nga katong nahutdan ko og supply sa Australia, nataramtag yun ko. Di ko OA, pero kuwang yun akong adlaw kung may MX3 capsule. Inubanan sa tamang pagkaon o exercise. Maayo na lang kay naiming hatag na ko nga kababayan nga MX3 user pod. International awarded talaga ang MX3. Praise the Lord! MX3! Diri ko believe!
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
18: Palit kanunay sa maski po barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato ga herbal capsule karon sa inyong mga butika, wa nay lain pa ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakaduol ga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams epektibo, barato, garantisado.
19: Uy Mars, alam mo na ba ang power na balita?
20: Ano yung power Mars?
19: Kahit saan nakakapagluto ka na.
20: Ay, Power Mars!
19: Makakamura ka pa ng sobra?
20: Hala?
19: Power! At sobrang dali pang gamitin!
20: Wow! Power naman pala! Ano ba yan, Mars?
19: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang!
20: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan! Basta may Power Kalan!
19: Kaya,

tonight, the music is simply better. 94.3 Wild FM. Eagles with Love Will Keep Us Alive. And a song brought to you when you use of C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Alas 8:18 na Michael. Time check is brought to you by Jesse. Headaches can strike anytime, anywhere. I always bring Bayo Jessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Bayo Jessic. Good morning, Aboy Pamaylaon of Kauswagan. Shout out Kurd Joe family. Good morning, dia. And big daddy, ada one time, big time. Uy, ada one time, big time nito, mga kawal. 213-702-653. Again, ada one time, big time. 213-702-703-653. Morning dia sa kang Kuya Ray Vivilio Senior sa Rayan Farm and also kang Ati Ann Briggs. Salamat sa pag-inform dia kay Kuya Kapitan Arnel Labdon, the team manager. Salamat sa mga buntang itaran. And good morning sa ato mga kaisunan also sa mga AJJ Paint Center just may Kapit Extension. And JJ Paint Center and General Merchandise may Kugman kang Kuya Jimbo Tingamgam. Good morning. Good morning also sa mga taga Motor Star Kugman. Atong branch manager si Roming ang Mabunay. And of course, Jibin Ngadungog. Ang kasi ang bago si Rosalind Agulye. And ang banggitan ng mechanical director president sa CDO Easy Riders Club si Ryan Lim. Ako naka Easy Ride ka, join na. Paitan niyo si Ryan Lim dyan sa Motor Star Kugman. And all the members sa CDO Easy Riders Club, good morning niya. Sir Revic Baliasca, Sir Cyrus Sumalon, Sir Dicky Santander Sabala, Sir Ricky Lopez, Sir Paul, Sir Amil, Sir Eugene, Sir Henry, Sir Eric, Sir Edwin, Sir Rachel Castulo dia, may buntag dia, and also kang Ma'am Nicole. Morning! Sana mga members, ha? May buntag itaran. And shout out also sa mga taga Don and Dot, Sir Tsunaus, Ngalami, King Lichon Manoko, Crispy, King Aliempo, may buntag dia, sa may Punton nga brand, si Michael Mawan, sa Kauswagan, si Jomaring Apanay, sa Makasanding, si Tata Umawan, kamamanan, si Richard Umawan, sa Opol, si Willie Imanse, and din po sa may Abugo Agora, ang pinakabagong branch, si Cyril Aciron. Dagan salamat, umayang buntag itinan. Mga taga Don and Dot, si Tsunaus. Lame kayo. Morning, and kay Kuya Gov, Bentiano, kay Kuya Bobby, Ricky Nawang Maglangit. Good morning, dia salamat sa pagpaminaw. Likewise, sa ito mga ka-wild, good morning. Kang Kuya Kagawad, alam magsayo sa tablon. Salamat kay Idol and also ang mga taga Aysan General Merchandise sa may Zone 2 Kugman. Kang Kuya Fernand Gabon, Kuya Fergabs, good morning. Ati Jamaline, good morning. Astran, mga staff niya, sa mga customers, linya na permanente niya. Alamin niya kay Nanay Faye Gabon sa may Muog Langindingan, may Bundag, Sintaran, mga ka-wild. And likewise, kang Ati Marimet Lacre, niya sa may Kugman, thank you also. Ayan sa mga taga Magic Kananan, may Kirby's, kang Kuya Boy Tisoy, kang Ati Santa, Sir Kirby, kay Kenneth, Sir Angesas, May May, from Jonah, Romel, Gaga, John Ray, Master Cook, Les Jeffrey, thank you sa yung taraan. And sa mga namao, there is Barangay by the size, Narisma, Itiri, ilang bossing along, Ati Risa, mamunta silang Ashley niya, good morning, salamat sa pagpaminaw. And morning dia, kang Ati Georgina, salamat sa pagpaminaw also. And ilang kagawad, Daddy Raul Abrogenia, Abrogenia family, may muntag siya talan. Salamat sa pagpaminaw.

0: bitin ang birit, parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wild joke!
10: Feeling happy sa Facebook, pero mamatay manday sa konsumisyon ang ihambana in real life.
11: Hala, pag-wild!
12: Cheers sa barkada nating Night Shift!
13: OT! Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplementinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Isa ka pa hinumdum, kikang kay Ataan.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga pinata!
18: Ani-ana, ang kape na makaayo sa lawas.
19: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract. Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, Edan dairy creamer. Sa mga gibawala ng inom o kape, makainom na gid mo.
20: Ay, kalame siya kape oy.
18: Mga pinata! Ang dragon fruit herbal coffee mix with insulin.
19: Mapalit na sa tanang butika o parma.

0: Karon nga sobra kamahal sa krudo, usahay maglikaw na lang ko padulong sa istasyon para mo duty. Kadi masad sobra kalayo ang balay. Naglikaw ko sa ilalim sa insa adlaw, kus sobra ka init umot kay summer na. Pag-abot ako sa station, diretso ko nisulod sa buhol para makabugnaw sa aircon. Taod-taod nagsugod ako hasing, ug nitulon nang akong sipon. Maayo na lang kay naakoy baon nga ni Zip Z Plus ug nitong mga dayo ko. Anad na ko sa ni Zip Z Plus ug kini na jud ug akong ginainom sa unang sintomas pala sa sipon ug runny nose. Sa una, tubig bahulay o natural remedies lang. Pero kung inuman jud padugayon, pudaghan ang virus sa sipon sa imong lawas. Mahina ang resistensya ug pwede pa makatakod sa uban. Maukaron sa unang sintomas pala sa sipon, mainom na dayon ko og New Zip Z Plus Forte with Zinc. Kikan pa sa una, sobra ka-epektibo sa ako ang New Zip Z Plus. Maupagka-ugma, nakalik na dayon ko sa duty. Mag-New Zip Z Plus Forte na with Zinc versus previous formulation. Ipaligo ng immunity para parang mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas na pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng New Zip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muli na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc. Ipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipun symptoms, sa sulod sa duhahan to tulok adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist,

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Wild joke!
4: Mahalag na turn off mo sa ako ah. Di naman ko switch.
5: Hala ko wild!

0: genius.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan garlic capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. You're beautiful, James Blunt. Song brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Oras, alas 8:48 na. Time check is brought to you by Biflu. Two or more symptoms, baka flu na yan, i-Biflu na. And also Skin Made Shark Oil. A natural way to beautiful skin, Skin Made Shark Oil. Oi, good morning, sa mga wild. Sumata nga, oi, si Alba, sani, always been known as Wild FM. Currently, si Angelis Angeles. Dagan salamat, umay, bunta, kanyang tanan, ya. And also, good morning, kan Charlie Torilio na. Sumata nga, Westbound Terminal, FMTT, good morning. And mga taga, Lolo Durug, Lola Gets, sa may Aurora Superstore, good morning. Kang Ilna Uga, Emilia Cadiz, Peter Pareño, Nika Sabasahi, may buntag. And mga taga Don and Dot Sitson House, good morning, Sintanan. Kang Tata Humawan, diyan sa may Makasanding. Kang Richard Humawan sa Kamamanan, kang Michael Humawan sa Puntun. Hey, Joe Marie Panay sa may Kauswagan, kang Willie Mansi sa Obolo, kang Cyril Aceron sa may Agora. And mga taga Don and Dot, Kumisara, yung Tigtimpla niya, si Ranel Tutor, Ruel Duca, si Marvin Simpron, Brian Simpron. Ang buntag, Sintanan, mga kawan. JL Pro Light and Sound Effects Sundas, kay Jason Olivia Natalie, thank you, Sintanan. I'm catering sa mga weddings, birthdays, corporate events, live, banuguan pa. As well as mga ano dahil, mga taga Aizan, General Merchandise, mga Zondo Guguan, kay Kuya Fernand Gabon, Kuya Fergabs, Ati Jamaline, sa tanang mga staff niya, alamilig ka na na Fe Gabon sa mga muog lang hindi nga, good morning. Shoutout also sa ating mga igilan, kang Uy Kati Maribet Lakri, diya sa mga Guguan also. And ang ating mga municipal councilor, diya sa Balingasag, ang Dili Guapo, pero also, bossing Yorme Alvin Idaris. And syempre, kang Kapitana Darlene Idaris na sa may Blanco Balingasag. May buntag si Intanan. Okay, kung lang kalimot natin sa San Carlos Pisa 15 diyan sa may Zone 6 Bulano, Gitagom, sa may Sorrental. Salamat sa Team Dumaldi, kang Mayora April Rose W, powered by Caraldi Mobile Sounds, mga kawain. Mga kawain na, ugmang adlaw, expect nga mutaas na board ang gasolina. Ang gasolina, 2 pingin sa 3 pesos. Ang diesel, mutaas o piso, nga to sa 2 pesos. Pastilan, sao na lang. Di na ganyan mabalik sa normal, naunsa naman eh. Ay, pastilan, sao na lang mga kawain. Morning, ato mga kawain sa USTP, kang Kuya Engineer Dexter Duarte, ang Chairman sa COT Department, Sir Giovanni Pabilona. Engineer Dominic Cagares, Engineer Christine Madrid. At salamat ng internet, mga kawan. LRG iPhones and Accessories, also Ma'am Lynette. And also kan Jean, thank you sa internet. Sa may Trivi Chavez. Salamat sa inyong pagpumina, mga kawan. Kuya Go, Bentiano, kay Kuya Bami, Ricky Rewang Maglangi, thank you also. Salamat sa pagpumina na. And of course, ang nakita mo sa kinahan, search lang ang CDOC Ranagar. Pwede tuwagan 0967-578-3888. Maraming thank you sa internet. Masunod na ang babaeng mahilig sa B, si Wanda B. Wanda Barana, 9 to 12 noon and 12 to 3, ang pinaka-slim na DJ sa Wild FM, DJ Slim. And of course, 3 to 6, si Sexy L, and 6 to 9, Barbie Girl, mga ka-wild. Siyempre, si Big Daddy, balik yapon, ugma, alas 5 buntag. Atong Wild FM Zumba, taman alas 6, and siyempre, 6 to 9, ang programang morning na ka-wild program. Hasta na nga naman, mga drivers, karon diya sa may Ondos, Itiridas, Bayabas. Ilang bossing, Hinaldo Santarita, Madam Evelyn Santarita, may buntag si Trandia. Sa mga namahaw niya, good morning. Okay, Charlie Torilio po, Desbehamas, may buntag niya, salamat also. And sa inyong pagpumina ko nunay, kang Marciano Cadaro sa Shankad Shoe and Bag Repair Shop. Shankad, good morning. And nanay Virginia Casinilio sa nanay Biring niya, may buntag. Oh, this is my Zone 5, Bayabas. Happy Piyasta sa panagsalo sa kapistahan. St. Peregrine, Bilayta, Pipiesta, mga taga Terry Hills, St. Peregrine. Dengan yung pesta karoon na, hinahawag nga maimbitan rin nyo kami. So, kanina lamang inyo, ubos nga lang at sa kanginan, ubos good, kagamay, naglingkod, pero dako, umatindog, ang nag-iisang Big Daddy Saint. Thank you so much. Enjoy the rest of the day and don't forget that God is good all the time. And all the time, God is good, God will make a way. Pray for things but for wisdom and courage. And I'll be leaving you with a song from Piolo Pascual. People stay in Cagayan. Muna yung original nga kanta. 8:52. Have a nice day ahead of you. Gotta go. Bye. I'm Pinkanunay. Mwah.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut na!
5: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugon ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa, bisag pa. Sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
5: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sablitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wild joke!
4: Ang lisod i-budget, kanang wala kay i-budget.
5: Hala pag-wild!
6: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag ta nga mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian aron maangko nang maayong panglawas. Hinumot ang adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule.

0: Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa hapsay ng liver function,
0: Liverate Pro.
1: Liver up na ta.
0: Uban ang Liverate Pro.

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wild joke!
16: Uy! Ganun ba kagika ko, Las?
17: Ana, jud nga, basta pagkaon ang bantayan. Dili kinabuhi sa uban.
18: Hala, pag-wild!
19: Agi.
16: Naunsa ka din, ha?
19: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na san siguro ko. Uy, ikan mag-uko sa gym kahapon. Pag uli, basa pagigugulan. Dalang panuhot siguro ni.
16: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
19: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
16: Dili, oy!
19: Unsa man na?
16: Dragon herbal oil with subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil. Para siguradong maayo ang resulta.
19: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa Dainisa. Rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
16: Dragon Herbal Oil with Subaki.
19: Ang haplas ng mutantan sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalay sa mga butika sa inyong lugar.
20: EX Almaca Buhay Plus Dietaric Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamin. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
21: Maca Buhay.
22: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start

music is simply better on 94.3 Wild FM. Alas 9:20 na mga Wild. The time check is brought to you by Rex Del Forte. Mas paspas banat sa upat. Mayong morning mga Wild, and I'm back. This is Wanda Bandana para sa programa Emotions Going Wild. Tama na po ta alas 12. Thank God it's Monday. And thank God nagawa si Haring Adlaw. O diba? Yesterday, ulan-ulan ang atuang kahaponon yesterday. So, karon morning. Oy, hi Mr. Sun. How are you? Kumusta? Ayun, pag-abot na po sa balay, bondak na po ng online. Nako, balance-balance lang tayo dito back wild. Again, this is Wanda Banana. And kumusta man ang ato ang Monday? Kumusta ang ato ang morning? Okay lang ba spa? Okay lang ba? Nakapamahaw na ba ang all back wild? Sa mga drivers nato, nakumbati lang gihapon sa pag-drive. Baba, medyo traffic-traffic ang ato ang kadalanan. And good vibes all the way lang po tayo back wild. Sa mga timbahan natin dyan, hello po, good morning sa mga trabahante, mga students, ay sa mga nag-summer class. Hello po, good morning. And official text line 0963-1346-370. Aras na the once again, 9211 Mac Wild. Coming up, six-part invention with Falling in Love. And this song is brought to you by Kugon Herbal Capsule by sa Kugon Lawas by Kugon, a quality product of said marketing. This one to be once again right here on Wild FM. Hala, pag wild.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabian.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild joke!
9: In love? Kabalo ko sa spelling. Pero, nalimot na ko sa feelings.
10: Hala pag wild!
11: Ang toxins without a function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaw sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong pangluwas, inum matag adlaw ug GD Detox Plus or Herbal Capsule ang pinaka kusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Makabuhay.
17: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag-o!

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
11: Kung naay sip-un, muhin na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ka, oy!
11: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wild joke! Joke!
13: Miss, pila may bayad magpatupi?
14: 50.
13: Ang magpabalbas?
14: Balbas? 20 lang.
13: 20 na raba ni akong kwarta da. Ah, miss, balbasin na lang ning akong ulo.

0: Top 45 pesos lang.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy na tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tang ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balat nian. Lig-on ang imong mga vital organs. Aron maangko na maayong pangluwas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka-kusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Blackpool at 7, Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
4: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Lamang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Kaya ka nang mag-implementin, kung madumulan na yung kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Hey, karoon, hindi na kayo kung mag-palpitate. Ay, effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang said Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Mula pa noon, ito nang nakasanay.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500, magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise, kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500, magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise, kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang

0: the Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Agay.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

music is simply better, 94.3 Wild FM. Miley Cyrus with When I Looked at You. And that song was brought to by Sunsilk. Sway it with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong. Strong Complex for up to 200% stronger hair. Oras na to, alas 10:21 na Wild. And Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basa Kugon, lawas bas Kugon. Quality product of said marketing. And you're still on air with Wanda Banana Macawild. Taman pata alas 12. Hello! Happy listening to Cha-Cha and Jessa sa May Bayabas. Maayong morning po sa inyuhang tanan. Hi, Rocky! Hi to Shirley! At eto ba, magin ang pinaka-hadlock nga linya nga manungog ni mo sa imuhang gikan sa imong mother dear. Hello to Sammy GC. Naara ni mo og dili ka muhatag. Oy, wala man sa mupog sa muhatag, Diyos ko. Guilt trip tirada. Gusto na lang ko mag-sugar, baby. Hi to Lou Baguhin. Kanang sa puton siya, muingon dayon siya. Toot kang dako. Ay, nako. Hi to Malvin. Karon ka lang unya. Oy, karon ka lang unya. Same ra na sa sugoon nimo pero ikaw ra gihapon mo buhat. Oh, di ba? Sugo nimo, buhat nimo. Kaway-kaway sa mga makarelate naton mga ka-wild out there. Kailas Jess, Bentidos na po mga ka-wild. And this time, here's an OPM song, a requested song. Bakit dito to hanin by Carol Banawa? And this song goes out sa mga tigabayabas naton mga ka-wild. This is Wanda B, right here on Wild FM. Hala, pag-wild.

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild joke! Joke!
6: Kininday, ang imong buhaton din sa balay, ang pagtubag sa telepono. Nakasabot ka?
7: Oo, sir.
6: Uday, ganina ra nag-ring ang telepono. Tubaga lagi na.
7: Unsaon man ako pagtubag, sir? Nga wala pa magkukahibalo, unsa iyang pangutana?
8: Hala, pag-wild!
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naisalimarin na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
12: Dragon Fruit Plus.
11: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
12: Dragon Fruit Plus.
11: Sinima o'y sagad nga hinungdan sa pag-ubos sa imong immune system? No worry about it. Kaya aniya na ang maski pagkusgan o maski pabarato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant ug adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber, kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalig-on sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian.
12: Dragon Fruit Plus.
11: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Pre, usab ni mo gikutaw nga gisagulan ni mo juice. Kumot magkayo.
14: Red Falcon Mayor ka ni pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo usab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kalderitas, humpa, paklay, o guban pa.
13: B, one shot me. Kay adto na ko.
14: Ha? Asam ni ka?
13: Magluto po kong sudan. Sagulan na ko o Red Falcon Mayor ka. O mausan ni ang akong indun. Kay fish naman ron.
14: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa kaon. Hini mo sa oy masuyo. Wine Factory Incorporated.
15: Jai, kabalo na ka sa power nga balita? Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
16: Power!
15: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
16: Power!
15: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
16: Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
15: Busa, palit na.
17: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
18: Ang Price Gas power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
16: Hello, power!

0: pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa!
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa!
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa!
3: Nga nang dugay man ang sip-on na, ma?
5: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon na anay zinc! Gipakusog ang immunity! Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw o banang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon!
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa!
3: Maayo ka, oy!
5: Basta Niazep Z Plus Forte, karon na anay zinc!
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexilo Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wild joke!
14: Balut! Balut! Balut!
15: Ma'am, balut, ma'am.
16: Dili kog balut.
15: 20 lang, ma'am.
16: Usay 20?
15: Tagain na lang kog 20, be. Ako nalay kaon sa balut.
16: Hello?

0: genial.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times sabi git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Ban sa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar. Turn it up.

City 94.3 Wild FM.

0: sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Stress ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
0: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
1: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Ka DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Dili ka DTX 500 magkaon sa susan shadow nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susan shadow nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplement tinar ug iaksal makabuhay plus dietary capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pang-adlo-adlo kung ikaw nang sakit na? Switch na to iaksal makabuhay plus dietary capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ataan.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa'y hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
5: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
6: Ano yung power Mars?
5: Kahit saan, makakapagluto ka na.
6: Ay, power Mars!
5: Makakamura ka pa ng sobra?
6: Hala,
5: power! At sobrang dali pang gamitin.
6: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
5: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang!
6: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan!
5: Kaya, bili na!
6: Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG!
7: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Usa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

The music is simply better in 94.3 Wild FM. 1122 Mega Wild. That was Blink Twice by Beanie. And that song was brought to me by Flu. Two or more symptoms. Baga flu na yan. Iba yung flu na. At eto na po ang inaabangan. Ang resulta. Cagayan de Oro City, May 4, 2026, 613, Saiz 13, Province of Mizor, 878-878-878. O, ayan. Congratulations sa mga nakadaog nato na Mega Wild. Oras nato once again, 11:22 and time check is brought to you by Revicon Forte, the strong man's multivitamin Revicon. Ano daw? Ay, gloomy na naman ang atuang kautuhon. Ipaulis ako, B. Ayan na naibundak ang ulan. Sa mga kamulog, hikay-hikay sila pa rin uto. Or sa mga ga-prepare, sa mga kamulo nagkaon karon, mabusog unta mo na. Basta ang last na hungit kay Wanda B. Ay, halos sabi hungitan sa nakaumubi. Ay, kikay! Hungitan sa takabi. Ay, hungitan ako si Ma'am Beth. Ma'am Beth, na pa ba ibili na lechon di ha? Alam yan, tiyanggi post. Hi, Ma'am Beth. Sa mga lutong bahay ni Beth natin, mga customers nila diyan, no? Maayong pagpamino po sa inyuhan tanan. Official text line 0963-1346-370. This is Wanda B. Right turn your favorite FM station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Hala, pag wild!

0: Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two. Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilabian.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wild joke!
10: Kadugay, bani mo nakabalik, nagpalit og mantika, anak. Diba, ingon ko nimo, sa Pikas Balay lang ka magpalit?
11: Wala mang good ko nakakita og Pikas nga balay, nay. Puro man to tibook.
12: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one year, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
14: Sa tambal nga barato,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa tambal nga bag-o,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa tambal nga kompleto,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa paspas nga serbisyo,
15: Rojon Pharmacy ta.
14: Sa duol lang maadtuan,
15: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in easy patak cup. 45 pesos lang.
2: Wild joke! Joke!
3: Kulas, magdulat og tago-tago.
4: Sige Ate Jane, og onya, unsa man ang atong iposta ni ini?
3: Aw, kung makitaan ko nimo, imuhan ako.
4: Onya, bili ta ka makitaan.
3: Da, naara ko sa likod sa pultahan.
5: Hello, Pagwai.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
3: Go!
2: Na! Dragon Fruit Go!
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule Pumol, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang binhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kapoy na, sigig galimo, base lang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
11: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: sakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhatun, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga

Insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulog-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pero hingga pangihi ang kapatid.

And the music is simply better on 94.3 Wild FM. DJ Slim para sa programang Wild Hits on a Monday afternoon. May pagpaniwag to mga ka-Wild. And shout out ito sa mga naa sa Facebook Live karon. Hi to Anchan and to Lalang. Hi sa'yo mo diha Lalang. And to kusina ni Ma'am Beth. Shout out po ma'am. Thank you po for watching. 12:40 na sa itong aras mga ka-Wild. And ingaw-ingaw lang kano ako'y bahala sa inyo. Keep it right here on your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya mas chadi ko ng music sa Wild.

0: Sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom mo ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Talagkalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sa liang gainom na kog BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
8: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa atong kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule magatabang sa mga gaantong sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom ang Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa, tambag ko na nang mag-antos man nga pwede rin di muning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Dahil kabalo na ka sa power na balita, ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
10: Power!
9: Makabarato, padyod kagmaayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
10: Power!
9: Wa na ilain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
10: Power!
9: Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
11: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
12: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
9: Hello, power!

and the music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Tulad Mo, a song from PJ Monterde, mga ka-Wild. And that song was brought to you by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always being by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biojessic. And also brought to you by Paniyawan Herbal. And oras po natin, mga ka-Wild, ting lunch na. 12:21 sa ating oras. Time check brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan, eat BioFlu na. And also brought to you by Tanduay 5 Years, tibay loob, tibay Tanduay. O syempre, aniya na punta sa daily diet tip ni DJ Slim. So everyday nag-i-dish siya, mga ka-Wild, no, while you are having your lunch or inyo nang giusa ang inyong pamahog panyod to, kiragigyan na siya para makabudget. Wala lang sikrito para makabudget usahon ang pamahog panyod to. Dili day ga diet, no, kay giusa ra ang budget. O, ito na daily diet tip ni DJ Slim for today, mga ka-Wild. What you eat today affects how you feel tomorrow. Kaya balance your meals. Again, okay ragi kayo nga mukhaon ta. Dilang yun, magpalabi. Sakto-sakto lang. Oo, ako bitaw na ako'y kaila before ningon. Yun siya sa ako nga, you don't need to eat less, but you need to eat right. O, dapat kabalo kasi mong dipangkaon, and then mismo si mong kagalingon pag okay na siya kanang dili ni maipugos nga kanang bitaw nga magkaon bugog daghan kay para busog na busog yung kay ko. O, sakto-sakto lang, alam na siya. 12:23 sa itong oras. Pabayan pa rin, mga ka-Wild, na Facebook Live yan si DJ Slim sa DJ Slim Facebook page, sa akong Facebook page, and sa 94.3 Wild FM CDO. Keep it right here on your favorite radio station in Cagayan City, 94.3 Wild FM. Kaya mas chada gid ang music sa Wild.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo ng mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ang paminaw hapsay. Usa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato mga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungchuy, Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa na ilechon humba adobo ka dere
5: extra maayo aron extra food ka new Alaksan Extra
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Daghan ang anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na mayong lawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa GD Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
11: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
12: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambin nga mga balatian. Ang pagtumar sa bilong Gold Herbal Capsule, dako ang matabang tungkol sobra ka-epektibo ang mga sagol sa bilongga na nasulian na sa taas ng panahon. Nagunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang bilongga, dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.
13: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Breaking My Heart, a song from Michael Learns to Rock, mga ka-Wild. And that song was brought to you by Joy. New Joy Swakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Rexel Forte, mas paspas banat sa upad. Oras po natin, mga ka-Wild, 12:51 na. And time check brought to you by New Zip Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. And hello ko sa ato ang mga ka-Wild hanga. Naka-tune in karon sila mga tag sa mga radyo. For those who are traveling at the moment, ingat mo always ha. And laminagin sa ato ang mga pilot o ato mga drivers. Amping mo din na sa biyahe mo kung pamimo bitaw ninyo nga katulbon mo sa biyahe, mga ka-Wild. O i-park mo na siya tapos pagpahulay, pangapino, ayaw yun, pagpugsa. Mora na siya ang sikreto para iwas disgrasya, mga ka-Wild. And may pagpaminaw di ay kang Ate Fe. Kang Ate Fe Kukamas o kay Tito Ivin nga nakamonitor sila din na karoon ng April po dahil si Chloe. Hi sa imo, Chloe! And napo dito sa Facebook Live, no? Check lang na ninyo sa 94.3 Wild FM CDO. Patak sa Rama, sino po? Don Cars, Patlunag, dali sa may hasaan na always me mag Wild FM from buntag padung sa gabi. Aba, salamat kaayo sa inyo, mga ka-Wild. And abangan kaya masunod na ang programang Emotions Going Wild right here in your favorite radio station in Cagayan City, 94.3 Wild FM. Kaya mas siya dagid ang music.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu! Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Obdan sang exercise. Kagatakan basante ka pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Obdan sang exercise. Kagatakan basante ka pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
7: Nakaloob na ba ka sa balita? Aduna na'y Fighter Wine ni Ganti.
8: Fighter Wine ni Ganti? Kanang dako nga Fighter Wine?
7: Kanang Lumik Gupri? 750 ml na siya.
8: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
7: Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre.
8: Kaayog yun.
7: Pang kondisyon to the max ni pre.
8: Tana, mamalit na ta para sa barkada.
9: Fighter Wine ni Ganti. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plema.

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, na ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
2: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika, mag-Dragon Fruit.
3: Go!
1: Na!
3: Dragon Fruit! Go!

The music is simply better on 94.3 Wild FM. That was I'll Always Love You, a song from Michael Johnson, mga ka-wild. And that song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. And oras po natin, mga ka-wild. It's 1:21 already. And the time check brought to you by Cali. Papa Cali para everybody, every bubbly. Once again, good afternoon mga ka-wild, and welcome sa programang Emotions Going Wild. Kaubanggap niyo si DJ Slim. And of course, no, kung nangita mo din na og kanang pampa-repair og sapatos og mga bag na ma-repair sa luggage yung daot ligid, mo ili sa guba nga handle, mo ili sa guba nga zipper sa bag og luggage, mo color usab sa bag sapatos, mo repair sa bag og ili sa lapalapa sa basketball shoes, cold shoes na nimutang sa may Mortola Building, J.R. Borja Street, at bang sa Quality Appliance Center, Cagayan de Oro City. Aduna sa Zilay Branch sa Lane 101, Upper Carmen, and sa SM Uptown, ug matawagan po sila sa cellphone number na 0917-326-069. Cold shoes, bag, and shoe repair shop. More love songs coming up. Mga ka-wild, right here in your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya masyadong ganang music sa wild.

0: genius.
1: Clinical DTX 500 suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susan shadow nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susan shadow nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glaing-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte!
4: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Emotions Green. Wild.
6: This song is brought to you by
7: Revicon, the strongman's multivitamin. Revicon.
8: Tanduay Life. Gaan ng may kasama.

0: Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. To repeat claim.
3: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagal para malikayan ang mga klasing-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
4: Dragon Fruit Gold!

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wild FM.
7: Sa tambal nga barato,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga bag-o,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga kompleto,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa paspas nga serbisyo,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa duulang maadtuan,
8: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
9: Siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. Second and final hours sa itong programang Emotions Going Wild. Kaubanggapon nyo si DJ Slim on a Monday afternoon. Let's take it slow muna mga kawailo, even though nga ang weather medyo init kut yahapon siya. But hatagan niya po nato siya og chill. And keep it right here on your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya mas tiyada gid ang music sa Wild.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Wild
4: ang toxins modaon sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa mga function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin maghanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng GD Tox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
7: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pre, usab ni mo gikutaw nga gisagulan ni mo Dios, kumot magkayo.
9: Red Falcon Mayor ka ni pre. Mauri angay natong indunon karon. Ug dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay nga isagol sa atong mga sudan sama sa kaldiritas, humpa, baklay, ug uban pa.
8: Be, one shot me kay adto nako.
9: Ha? Asab ni ka?
8: Magluto po kong sudan. Sagulan nako og Red Falcon Mayor ka ug mausan ni ang akong indunon kay fiesta man ron.
9: Red Falcon Mayor ka. Lami indunon, lami ipon sa kaon, hinimo sa Oy Masuyo Wine Factory Incorporated.
10: Brought to you by Aerovit Capsule. Emotion.

0: pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
3: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wild FM. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglalaman.

0: kanta ko Nose the Pit. Karon wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro na isa limarin na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero sa diyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Emotions Dream.
9: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: It's now 2:41. That time check is brought to you by Usap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Rexidol, mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga laban sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilana.

0: sakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut na!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild FM.
11: Ang GD Detox Plus Herbal Capsule Usaka Natural Detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka Natural Remedy. Tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopalingkon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong mga balatian. Ligunay mo mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingitro, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Black Hole Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
14: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa The Sugar Cane Extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa The Sugar Cane Extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinaay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplement dinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
19: Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Makapaggana,
19: makapadasi.
18: Hard Mama.
19: Hard Max.
20: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
19: Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
18: Mag-Hard Mama. Extreme na. Emotion.

the music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Stay, a song from Lisa Loeb, mga ka-Wild. And that song was brought to you by... Oh, ito na mga ka-Wild. That song was brought to you by Tanduay 5 Years, Tibay ng Loob, Tibay Tanduay. And oras po natin, 2:50 na mga ka-Wild. Time check brought to you by Joy, New Joy Swakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Jessica. Headaches can strike anytime, anywhere. Can always bring Bio Jessic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Bio Jessic. And before mag-bye-bye si DJ Slim, nasa ko reminder sa inyo ha, nagikan sa DTX 500. Sa banda, huwag taasin mo blood sugar. Aduna ka ba'y family histories diabetes? Ayan, nahulatang mo, grabe pa, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, aduna'y powerful extract, nagikan sa paliya. Og di sugar cane epektibo sa pagkontrolar sa pagtaas imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika nga doon sa inyong lugar og available pod ang ubang mga products sa D3 Bio, DTX Coffee Mix and my TC. Alang sa libreng konsultasyon og senior discount ato lang sa tong klinika di Alternatibo Medicine ang One Center Matag Domingo antod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Ganin mo tang lamang sa may Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid lamang sa Balingasag Jeepney Terminal. Alang sa mga bangutana, i-text ang 0925-501-5065 or visit our Facebook page at Klinika di Alternatibo CDO. Musunod na si Sexy L para sa programang Hapon na Ka-Wild right here on your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya mas tsadagin ang music sa Wild FM.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duol lang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
5: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butik.

0: gasto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang. Wild
3: FM. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamit ang tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
5: Pangaygala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Dragon Fruit Plus! Yay!
11: Natural!
12: Antibiotic!
11: Natural!
12: Antifungal!
11: Natural!
12: Antiviral!
11: Natural!
12: La Cleanser!
11: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
12: Natural! Dragon Fruit Plus!
11: Dragon Fruit Plus Organic Natural! Sa tibuok kalawigan! Mapalit sa mga butika! Duol sa inyong tabi! Dragon Fruit
13: Plus! Immune Booster! Kini! Dragon
11: Fruit Plus! Cleanser o Detoxifier! Dragon Fruit Plus! May anti-inflammatory properties! Dragon Fruit Plus 6-in-1 og 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
14: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Kamustasad time! Lunes na po ito mga kawild. It's a brand new week na po nagahulat sa ato ang tanan. And happy first week of May! May mangyari sa inyo na maganda, no? May mangyari sana sa inyo na maganda this May, no? At huwag mga walaan dahil kato mga kawild na to na gapapansin sa ilahang mga crush, malay ninyo may pag-asa kayo ngayong Mayo. Oh, today, it's May 4, 2026. At nagbabalik sa XCL, na-miss ko kayo. Wala na nagdungog-dungog for 2 days. At ngayon ay nagbabalik tayo. Stronger, fiercer, bolder. Hala! Gabi daw yung bolder. Oy! Kumusta mo sa inyong mga weekends? I hope nga nakapag nag-enjoy mo mga kawild. Dahil long weekend ta, diba? Kasi May 1, walang trabaho. Friday yon. Tapos Saturday, Sunday. Then karon, I hope na nakapag-reset, nakapag-relax ang tanan nato mga kawild. And ato sa i-shout out tanan nato mga people that's karon nga nag-birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday sa inyong tanan. Especially sa akong sister, ang Tita Dragon ng bahay namin. Ha? Lagi tayong mga Tita Dragon sa tagsa-tagsa na itong panimalay. Kaya naman, happy, happy birthday to Jovelyn Montemore. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: I hope na nakaibuga ka rin nga kalayo. Siya ang bubuga o kalayo kay Dragon man siya. And happy, happy birthday, Seasons. And of course, sa ato ang mga kawild po nga celebration karon. Kaya naman, if naman yung makailang nag-birthday karon, nag-celebrate sila mga monthsaries, anniversaries, o di ba kahit yung mga kauban karon sa inyong mga tagsa-tagsang trabahoanan o panimalay, i-shoutout na mga kawild. I-text lang niyo sa Sexiel, ay mo kaulaw, mag-text sa ako ah. Oo. I-text ko niyo sa 0963-134-63-70. And atangi later on, ito ang chikahan mga kawild. Ito ang topic this afternoon. So mamaya natay mga pa-question and answer din yung aside, ha? 3:21 now, time check brought to you by BioFlute or more symptoms. Baka flu na yan, i-BioFlu na. And Virginia, basta hotdog, Virginia. This time, let's have extreme na muna with More Than Words. Right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang mga balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poison substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas gamay hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw wag GD Dox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa GD Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, gid kayo ang original miso no, ma-recommended na ko miso nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gid mo ang mong kausaban. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect niya. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili na inyo nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin niya, musmo siya, tapos busa maglogid ang inyong skin kung mga gamit ka niya. Barato na dyan kayo niya.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
8: Power!
7: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
8: Power!
7: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
8: 1,200 pesos na lang.
7: Power! Dugay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
9: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
10: Ang Price Gas power ka lang, mas gi pa power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya or credit card.
8: Hello power.
11: Sa mga nangita og herbal nga barato og epektibo diha sa ato mga butika og parmasya makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Daily kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga

0: sakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
3: Wild FM!
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya, mga pinakita! Mag DTX Coffee Mix na! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya, mga pinakita! Mag DTX Coffee Mix na! DTX Coffee Mix!

0: Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng maabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimu sa the sugarcane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimu sa the sugarcane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng

the music is simply better. 94.3 Wild FM. And Mike Wild, that was All the Love in the World by The Corrs. Pero no, mga ka-Wild, nauso yun ang kaning sunog. Dana po ay kanang sunog na gakahitabo karon no? Diya sa may Atbang sa Country Village, diya sa may Carmen. So, we're hoping na dalira ni mapalong ning sunog ang kalayo. Ubay-ubay na po daw mga nasunugan yun mga ka-Wild, no? Anyways, anong oras? So, 3:51 now. And a time check brought to you by Rexville Forte. Mas paspas ba na sa upatan? Biogesic headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. And later on, ato ibuhagay sa kahanginan ang ato ang topic mga kawayo. But this time, ato sa ichika sa kahanginan na if ka mo din ha, naamoy gusto nga ipaayos sa inyong mga bags o mga sapatos, agtula mo sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. Aside sa pwede mo magpaayo, pwede po mo mag-order dito mga personalized na mga leather products mga kawayo. So, bisitahin ninyo ang Goldie Shoes niya sa may sa may Mortala Building, JR Boris Street, and po sa La Branch sa may Lane 101 diya sa may Uptown. So once again, para sa inyuhang mga sapatos, mga bags na kailangan nyo iparepair, ipasinaw, dadara na ninyo sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop. 3:52 now, and let's move on to something better, mga kawayo. Let's have namuna Bruno Mars with The Billionaire. Musunod na ang ito ang second hour sa programang Hapon na Kawayo.

0: kinanglan, extra nganda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

0: pak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
4: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naisa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Ako ang source of laughter sa among office. O ang source pud sa akong happiness, MX3 Capsule. 7 years na ako nakigamit and it helps get my work done. Kauban sa proper diet o exercise. Kay tumutim effort man me, I share my MX3 Capsule with the whole team. Maung tanan productive. Jumble done MX3, diri ko believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gikapoy ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
7: Stress ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
7: Kulang ka ba sa tulog?
8: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
7: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
8: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
9: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
11: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
11: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
10: Sini mo isagad ngayongdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na, at maski pa kusgan o maski pa barato.
11: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
10: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina ug mga minerales. Mapalikon sa lawas ug resistensya.
11: Dragon Fruit Plus.
10: Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika ug parmasya.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Set Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinusayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil magpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalibod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa

the music is simply better on your favorite radio station, 94.3 Wild FM. And that was Inigo Pascual with Dahil Sayo. And that song was brought to you by Sunsilk. Sway it with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. And still coming up on your sexy L para sa programang Hapon na Kawild. Tamang gihapon ta alas sa is mag-uban-uban mga Kawild. And this time, ato na ibuhagay sa kahanginan ang ato ang topic. Oo. Medyo layo pa man ang Christmas, pero pag-usapan natin ang ninong at nina. Ikaw ba na nabakay inaanak? Pila na kabukin mong inaanak? Oo, isa pa ba or walo? Kadaghan na ba kayo mong hatagan o regalo ay? But eto mga Kawild ang ating question this afternoon. So eto, para sa inyo ha mga Kawild, pwede ba mo balibad if kwaon ka og ninang or ninong sa bunyag? Or bawal ka mo tanggi? Again, para sa inyo ha mga Kawild, pwede ba mo balibad if kwaon ka ninang or ninong sa bunyag? Yes or no? Kung para sa inyo ha nga naman. Pero nako yung mga nabasahan mga kaway kay sa atong kultura lagi daw no, especially diri sa Pilipinas. Murag dako kaayo ning butang. Oo, dili lang ni siya titulo kundi usa ni siya ka responsibilidad ug pagsalig gikan sa ginikanan no. Nga usahay murag obligasyon na jud siya nga maglisod ug balibad. Oo. So, nayuban nga kanang para sa ilaha, dili gyud kay blessing gyud daw na siya. Napayuban na very vocal nga, nayuban nga dilipod sila musugot for some reason mga Kawild. At dahil 2026 na ta, so ikaw nga naminaw karon, pwede ba gyud mo balibad mga Kawild or dili? Sige, share ninyo yung inyong mga tubag. All you have to do is a text ninyo sa Sexy L or pwede ninyo i-drop ang inyong mga comments sa ato ang Facebook page. I-search lang ninyo ang 94.3WildFM-CDL. Check your time now. It's already 4:25. And time check po natin brought to you by Sunsilk. Sway it with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. Moving on this time, let's have Namuna Michael Learns to Rock with Take Me to Your Heart. Right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wild FM.
9: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa mga function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nakatabang ang pagtumar sa bilong na Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
2: Ang ginainom din niyo,
3: bilong na Gold.
2: Anong nagatumar mo ang bilong na Gold, ma'am?
3: Ako'y kuan, mayama. Suffered ako ang submission is ka nang nag-realize na ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika.

The music is simply better. 94.3 Wild FM. Justin Bieber right there with the Daisies. And that song was brought to you by Bayou Jessic. Headaches could strike anytime, anywhere. I always bring Bayou Jessic anytime, anywhere. Choose Bayou Jessic. And so, company is Sexy Elma Co-Wild. And I'm so excited. Basahon ang inyong mga comments regarding sa atong topic this afternoon. But before that, nako, time check na muna tayo. It's already 4:52 and that time check was brought to you by Bayou Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya always bring Bayou Jessic anytime, anywhere. Choose Bayou Jessic. And this time, mga kawild, ano na ibuhagay sa kahanginan ang mga comments ninyo regarding sa atuang topic nga para sa inyo ha, pwede ba balibaran? O pwede ba mo balibad if kwaon kag ninong or ninang? No? O dapat dili gyud ka mo balibad Sexy L kay blessing na siya. Sige, atong basahon ang pulso ng ating mga netizen. So eto mga kawild, tarungon sa nakahurilo. Tarungon sa disaksiyel ang rilo kay mahulog ang rilo. Eto mga kawild, gikan ni Shira Enohada. Matod pa niya mga kawild, dili jud pwede balibaran. Kay blessing mana, mao bitaw gipili ka nga maong ninang og ninong sa bata para arong nay mo guide nila sa tarong. Dili kay ginapili na nimo sila kay kwartahan or unsa pa na. Ginapili kay aron na nay madawat sa birthday, sa Pasko, sa Bunyag. Dili jud na mao ang uban. Kay mo balibad sila kay na wala daw ikahatag, sad to say, kay naka-experience po daw siya ana mga kawild. Oo, ano siya nga, naka-experience, o sa to, balibad. Okay, naka-experience ko, ana, ginabalibaran ko kay nganong Sairason, wala daw siya ikahatag. Dili tawo na mao, og naa, okay, og wala, okay ra sa, dili man ang ingon nga hatag-hatag. Laing jud kaayo akong pamati ato pag-ingon niya nga, di lang ko, pas lang sa ako, kay wa ko ikahatag, how sad. So, one point na tayo sa dili gyudaw pwede kay blessing gyudaw na siya. Eto naman, gikan ni Alan Katulong. So far, wala pa inihangyo na magninong ko. Okay, raputi nga, luke, dalo man po ko. Uy, Alan! At least honest ka. Eto naman, gikan ni Randy Sarmiento. Pwede, mas lalo na lahi ang religion. Eto na magigan ni Anolu Zamora sa mga tigulang o ay dili daw angay balibaran. Gikan ni Geraldine Durado, same question. Eto, gikan ni Annelyn Sistoso, dili jud pwede balibaran kay swerte na siya. And eto na magigan ni Chris Carbora. Matod pa niya, for me, depende na sa taog mo balibad siya or dili. For me, yes ko. Permi kay in that way, gisaligan ka sa both parents sa baby. This means nakita nila na maayo kang ehemplo sa mga pagkatao and gusto nila makahatag o guidance sa pagdako sa bata. At eto naman mga kawild, gikan ni Rachel Jepte. Sa una kay dili jud ko ga dili basta kuwaon kog ninang. Bat karon kay gabalibad nako. Kay ugwa kay mahatag sa Pasko, ang nawong sa mama magmugot. Hoy! So ni mga mama nga sila may masukong? Sure ba itich? At agi ka naman ni Tata Utang, wa man na'y ipugsanay, wa pod na'y balibaray. And at agi ka ni Mary Vic Wesley, sa pagka magpakatutuo ka kung ayaw mo, bakit kailangan na magplastikan? Wala akong pambayad at pambiling regalo kaysa manguta. At eto naman gikan ni Slow Bloom, pero ingon sila ayaw balibari ang angel.
And lastly naman, gikan ni Johnny Walker, walay bawal kay wala man na nakasukat sa Biblia, binubuhatan ra sa tao ka ng mga gituuhan. And eto naman, gikan ni Ray Sabiliano, dili ko mabaliba the spark parental guidance kasi ilang anak. If gikuha kas ninong or ninang, napod kay responsibilidad, tudluan sa maayong good manners ang bata o good values. So, medyo hati po ang ating mga netizen. Salamat. Naya, mga nag-comment na rin nga, dili ko dapat balibaran dahil ang bata po ay angel. Isang blessing po yan. At saka murag may nakita nga something ang parents sa imuha na good example ka sa bata, diba? It's a privilege kung baga nakuhaon kag ninang or ninong. Pero na po yung nagingon din here na okay ragyod siya, no? Oo, walay pugsanay, wala po yung balibaray. Oo, depende man po yun na. Kaya na po nagingon din rin, diba, ganina, nga magmugot daw ang mama kundi ikahatag og regalo. Pasawan mo, ano ni father? Diba? Kasi every time na may nga na, mura i-explain ko na ni father na gikuha mog ninong or ninang, dili kay para sa regalo. Okay? Dili para sa regalo. Kundi isa ka sa kanang, kung baga, kung second parents ka sa future, sa kids. Oo. So, salamat sa itong first batch. Ikaw nga naminaw karon dahil 2026 na para sa inyo, pwede ba mobalibad if kwaon kag ninong or ninang sa bunyag or dili ug nga naman? Tracker time, it's already 4:58 mga kawayo. Masunod na ito ang final hour. Kaya stay tuned mo right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM. Wild!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
11: Blessed day everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve.
12: Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.

0: gasto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Nga nung dugay man ang Sip-On, ma.
4: Kung naay Sip-On, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa Sip-On symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw o banang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Maayo ka, oy!
4: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Wow!

0: Virginia.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.

into my life. The music is Simply Better 94.3 Wild FM. Simple Plan right there with Welcome to My Life. And that song was brought to you by Joy, and New Joy Suwakto, 45 pesos lang. Welcome mga ka-wild sa atuang final hour para sa programang Hop na Ka-Wild together with Sexy L at your service. And this time, ato sa i-recap ang atuang mga resulta sa PCSO. Kay kabalo ko naghulat-hulat, tagin mo ganina ra. Kaya naman, eto na po mga ka-wild. Unahon sa nato ang pag-recap sa resulta sa PCSO STL alas 4. Eto po, Miss Samis Oriental, 4 p.m. ang 913. Cagayan de Oro naman po. Mga ka-wild, ang 102 alas 4 nga resulta sa Cagayan de Oro. Congratulations sa atong mga winners! And 5 p.m. naman po, National Draw. Ang resulta ay 105-105. Congratulations sa atuang mga winners. Checker time, it's already 5:23, mga ka-wild. Time check brought to you by Joy, New Joy Suwakto, 45 pesos lang. Moving on this time, let's have Moonstar 88 na muna with Turete right here on your favorite radio station, 94.3 Wild FM.

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk.
0: With regular use,
2: sway it with Sun Silk.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cheers sa barkada nating
13: night shift,
14: OT,
13: breadwinner.
14: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Wild FM.
17: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
18: Jay, kabalo na ka sa power nga balita? Ganahan ka, bisag asa makaluto na ka.
19: Power!
18: Makabarato padjud kag maayo, sayon padjud kaayo gamiton.
19: Power!
18: Wa nay lain kundi power ka lang.
19: 1,200 pesos na lang.
18: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
20: Price Gas, basta Price Gas LPG.
21: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa! Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
19: Hello, power!
20: Happy birthday!
21: Uy! Thank you! Unsa man ni?
20: Gift na ko ni mo.
18: Pagkabalo mong guna kong ana-ana ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
21: Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nakurot ang sabon sa balay.
20: Oh, you're welcome!
18: Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
21: Tambal nga sabon?
18: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa na may mga samad-samad. Kung saan manin mo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan.
21: Salamat kayo, Bayo Region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
18: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
21: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma-Dr. Fungi na. Mapalig sa mga butika sa inyong lugar.

0: the music is simply better. 94.3 Wild FM. Ragamuffin right there, mga ka-wild. At the hour is 5:39 now. And once again, Monday edition sa inyong programang Hapon na Ka-Wild together with Sexy LTD po ay May 4, 2026. And once again, atong i-greet ang atong mga ka-wild nga ga-birthday karong adlawa. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ang sa tanan na ay mga celebration karong adlawa. But eto na muna mga ka-wild. Aba, aba, aba. Kumusta naman din ha ang inyuhang mga mata? Sa panahon karon nga dili jud malikayan nga magdugay tagtutok sa ato ang mga gadgets. Importante kaayo nga doble ang atong pag-atiman sa ato ang mga eyesight, mga kawayo sa ato ang mga mata. Muna nga appeal good sa inyong daily routine ang pag-take og Optane Lutein Capsule para extra care sa inyuhang mga beautiful eyes. Ito mga ka-wild, ang Optane ay may lutein na isang antioxidant na hango po sa halaman. At ito ay tumutulong sa pagsala ng mapinsalang blue light upang maiwasan ang mga kondisyon tulad ng macular degeneration at katarata. Bukod sa lutein, ang Optane ay mayroon ning sangkap ng vitamin C, vitamin E at zinc. Sa araw-araw po na pag-inom ng Optane, mapapanatining malusog ang mga mata, malinaw ang paningin. Kaya huwag magpasilaw sa ilaw, panatiling malusog ang mga mata. Mag-Optane Lutein Capsule, kitang-kita ang kalusugan. Mapalitin niyo ang Optane Lutein Capsules sa leading drugstores nationwide. Atong oras mga ka-wild, it's already 5:41 and I'll be right back po after this break.
1: Why?

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug support maintenance, ug iaksal makabuhay plus dietary capsule. Inama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa hinumdum, kikang kay Ataan.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexilo Forte!
13: Mas paspas, balat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wild FM.
16: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kakatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kakatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Proof to repeat claim.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station, Incagiente Oro 94.3 Wild FM. And mga kawal, maing gabi isa tanan. Another day and set to be another week na naman. Today is Monday, mga kawal, May. Today is May 4, 2026. And imagine, ang bilis ng oras at panahon na ito, mga kawild. And for this evening, kabansanin ko rin sa kahanginan ang walang iba, ang iyong nag-iisang Barbie girl. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay mas shadag yod ang music sa Wild. 94.3
1: Wild FM. Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sip-on, ma?
3: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako, si Veronica Tolentino. 34 years old from Cebu. Usa ka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa ako mga clients to invest for their future. Ako, ay invest in MX3 Capsule. Tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Lima na ko katuig di gamit kauban sa tamang pagkaon o pag-ehersisyo. Maong sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dili ko believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silima rin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
13: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, City of Classes.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexilo Forte!
13: Mas paspas, balat sa upa!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Uy Mars, alam mo na ba ang power na balita?
18: Ano yung Power Power Mars?
17: Kahit saan makakapagluto ka na.
18: Ay, Power Mars,
17: makakamura ka pa ng sobra.
18: Hala,
17: power at sobrang dali pang gamitin.
18: Wow, power naman pala. Ano ba yan Mars?
17: Pwede power ka lang. Ang pangmalakasan na Power Talan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
18: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
17: Basta may Power Talan.
18: Kaya, bili na.
17: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
15: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungchuy, Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
8: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, patok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Hi! How are you? Malawa naman kay laglaan.
10: Hala? What happened?
11: Nasunog ito akong naong sa lalaing produktong akong gigamit.
9: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabakag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
11: Skinmate Shark Oil?
9: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment could be sa pimples, blackheads, and whiteheads.
11: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron, baby!
12: Skinmate Shark Oil. Ganda mo
13: test. Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson, South Star Drug, All Watson's Outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, DH Commercial, Aurorama, Giftmate, Giftchomp, Shopee, Ogg, Lazada Mall.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro at 4.3 Wild FM. And that was Little River Band right there with Mistress of Mine. And now, kawan, for this evening naman, no, na gusto na i-share sa inyo si Barbie Girl. Usa ka adlaw, imbita ang staff sa station sa usa ka fiesta. Niya to dahil mishandaan o ang ilang handa nasa gawa sa balay nga open area o bulad kayo sa adlaw. Tunga-tunga sa kaon, kalit lang ni ulan o nagdignaganay may pasulod sa balay. Pagkagabi, nagsugo na kong hatsing o tulo-tulo ang sipon. Sure ko nga sa una palang sintoma sa sipon, inumdain ko o New Zep Z+. Sa una man jud, tubig, pahulay o home remedies lang ko. Pero kung padugayon man jud, mudagan ang sipon virus sa lawas, muhina yung resistensya o pwede pa makatakod sa uban. Mao nga sugod pa sa una si Thomas pa lang sa sipon, may inom na dayon ko og New Zep Z+ Forte with zinc. Mag New Zep Z+ Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Ang phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol, and zinc ang generic name sa New Zep Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhina yung immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep C plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms, sa sulod sa duha hantud tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Neozep C plus Forte, karon naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuala. Rexilo
7: Forte. Mas paspas, balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, Ibiogesic.
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
15: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
17: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg pang antay bukol-bukol. Muhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg. Epektibo, barato, garanto.

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Nicki Minaj right there with Pound the Alarm. And that song was brought to you by Joy, New Joy Suwakto, 45 pesos lang. And Maka Wild, you're still tuning in sa ating programang Nighttime Drive. And you're still with me, ang iyong nag-iisang Barbie Girl sa kahanginan. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay mas chadagyod ang music sa Wild.
1: 94.3 Wild FM. Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mo na bisita?
1: Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon mong baado mo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
11: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga Marcoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-atakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga Marcoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-atakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexilo Forte.
12: Paspas, balat sa upa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: kinakailangan, extra ganda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Siko hawa
7: agad. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasaanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalibod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Natural.
10: Antibiotic.
9: Natural.
10: Anti-fungal.
9: Natural.
10: Antiviral.
9: Natural.
10: La Cleanser.
9: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
10: Natural. Dragon Fruit Plus.
9: Dragon Fruit Plus Organic Natural. Sa tibuok kaloy

0: The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Pebo Bryson right there with Love Always Finds a Way. And mga kawal, for this evening na naman, no, na gusto nga i-share sa inyo si Barbie Girl. Kay usa ka adlaw, gimbita ang mga staff sa station sa usa ka fiesta. Nito dahil ni sa handaan, o ilang handa na sa gawa sa balay nga open area o bulad guys sa adlaw. Tunga-tunga sa kaon, kalit lang ni ulan na dinaganay ni pasulod sa balay. Pagkagabi, nagsugo na kong hatsing o tulo-tulo ang sipon. Sure ko nga sa una pa lang sintoma sa sipon, inom dayon o New Zep Z+. Sa una man jud, tubig, pahuway o home remedies lang ko. Pero kung padugayon man jud, mudaga na sipon virus sa lawas nga mohina ang resistensya o pwede pa makatakod sa uban. Mao nga sa sugod pa sa unang si Thomas pa lang sa sipon, muinom na dayon ko og New Zep Z+ Forte with zinc. Mag New Zep Z+ Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas kapag ayo, himuag pang inom every 6 hours. Ang phenylephrine chlorpheniramine maleate, paracetamol and zinc ang generic name sa New Zep Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon na anay zinc. Ipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
3: Basta Neozep Z Plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wild FM.
6: Happy fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mo na bisita?
6: Kadyot na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud, di pa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Proof to repeated claim.
13: Mga pinata!
14: Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
15: Ay, kalame siya kape. Oy,
14: mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
15: Mapalit na sa tanang butika o parmasya
14: sa inyong mga

0: bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Dahil ka ba na ka sa power nga balita? Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Power!
1: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
2: 1,200 pesos na lang.
1: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
3: Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa power pa. Karon pwede na magbayad, pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
2: Hala, power!
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambato ng lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

101.3 Wild FM with Barbie Girl. This is Romantically Wild. 94.3 Wild FM.

0: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexilo Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Bilonga na nasulyan na sa taas ng panahon. Nagunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Bilonga, dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Pre, nakaluwag na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
2: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
1: Kanang longnik gupre, 750 ml na siya.
2: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
1: Mao ba? Mutas-tas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun.
2: Pang-condition to the max ni pre.
1: Tana, mamalit na ta para sa barkada.
3: Fighter Wine Higante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplementinar, ug iaksal makabuhay plus dietary capsule. Yun ang makini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na. Switch na to iaksal makabuhay plus dietary capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, kikang kay Ataan.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL ang kubuhay sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Rome.

0: na hanglan, extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa tambal nga barato,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa duol lang maadtuan,
11: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
12: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
13: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamin doa sa mga piling santa tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
16: Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
17: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gobyerme kayo. Itulog na ko, humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadna no, mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wala pa.
0: Nga nung dugay man ang sip-on ma?
2: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa.
0: Maayo ka oy.
2: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
3: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sa gat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Hawa.
9: Agay.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
14: Gikapoy ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
14: Stressed ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
14: Kulang ka ba sa tulog?
15: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
14: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
15: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
16: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
18: Ano yung power, Mars?
17: Kahit saan, makakapagluto ka na.
18: Ay, power, Mars!
17: Makakamura ka pa ng sobra?
18: Hala,
17: power! At sobrang dali pang gamitin.
18: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
17: Edi, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
18: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
17: Kaya, bili na.
18: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
19: Romantically

Music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And Mako Wild, that is my last set for today. And once again, I wanted to say thank you sa tara to mga listeners out there, mga naminaw. And naking uban-uban ka na ako from 6 p.m. up until this time around. And also, no, ayun, may mga nagpa-shoutout dito coming from 0063. Hello, good evening. Hi DJ Barbie, pa shout out ko kay Iziela Yona Lengbals. Thanks ma'am. Ayun. So good evening po sa mga naminaw din ha karon and sa mga also no, sa mga nagliminaw na to din areas of Bukidnon and some areas of Misamis Oriental. Good evening po sa inyong lahat. And also shout out to Don and Dot's Lechon House sa pinakalamihan ng Lechon Manok and Lempo CDO and ang celebrations sa may Kauswagan, Puntod, Agora Lapasan, sa may Upol and Makasandig mga kawalan also in Kamamanan. So kaya naman visit your nearest Don and Dot's Lechon House branches mga kawild. And also to Ate Beth no sa may lutong bahay ni Ate Beth. Good evening sa imong sa inyong tanan din ha karon and of course sa to mga naminaw din ha karon nga mga naminaw. Sa mga naminaw na din ako na nakitune in. Thank you so much mga kawild and sa mga kuan po sa mga listeners din karon, especially sa my area of Carmen. Actually, they reach out sa akin through my Facebook page. So, ayun. Good evening sa inyong tanan din ha karon. And yes, sa mga who's not feeling well din ngayon, no? Especially sa tungkol sa itong panahon ng init, bukalit ng ulan, especially karon yung sunod-sunod ang pag-ulan mga kawild, always gin nga amping, no? So that, ano, ampingan gina to itong mga kaugalingon because lawas gina to itong puhunan mga kawild. So muna, stay safe always, especially din sa itong mga drivers, no? Mga nasa kadalanan always. Ayun, amping sa pagbiyahe. And this has been ang nag-iisang Barbie Girl sa kahanginan mga kawild. Mag-uban-ubatan ninyo once again tomorrow, same time, same schedule, 6 p.m. to 9 p.m. para sa programang Nighttime Drive and para naman sa first hour ng ating programang Romantically Wild. Take care always mga kawild, amping, and may God bless us all. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay Mas, shout out ang music sa wild. Bye-bye!

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fuel Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga higala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilonga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilonga Gold, mapalit sa mga butika.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, ni stiff neck besad siguro ko. Uy, ikan magukos sa gym kahapon, pag uli, basa pag ipugulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
4: Ah, imo na bukong binuangan ha?
5: Dili oy!
4: Unsa man ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Ado na kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
5: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
4: Ang haplas ng mutantan sa panuhon o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.

0: the Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at
1: 0917-702-2003. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Sabang nangita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika og parmasya, makita ang nabantog og maski pa barato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata ang imong lawas mo bigay. Panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika og parmasya sa inyong mga lugar.
1: Pre, usab nimo gikutaw nga gisagulan nimo Dios, kumot magkayo.
2: Red Falcon Mayor kani pre, mauli angay natong indunon karon. Ug dili kay indunon lang, maayo sab kini para sa mga hikay-hikay, may sangol sa atong mga sudan sama sa kaliritas, humpa, baklay, ug uban pa.
1: Be, one shot be, kay adto nako.
2: Ha? Asa man ka?
1: Magluto pa kog sudan, sagulan nako ug Red Falcon Mayor ka ug mausan ni ang akong indunon kay fist naman ron.
2: Red Falcon Mayor ka, lami imnon, lami pod sa kaon. Hinimo sa Oy Masuyo Wine Factory Incorporated.

0: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan din yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: agad!
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazin sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Sa mga nangitaw herbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili ka mahayaan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga imong lawas mo bigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinundan gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon ang pinaay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplement na ug iaksal makabuhay plus dietary capsule. Yun ang makini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makaboy Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ataan.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa desugad cane extracts. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa desugad cane extracts. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Dahil ka ba na ka sa power nga balita? Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Power!
1: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
2: Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
2: Hello, power!
0: Romantically

0: kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
1: Dragon Fruit Plus.
0: Mga sakit o balatian nga dugay man imong gidala-dala?
1: Dragon Fruit Plus.
0: Sinima o isagan nga hindungdan sa pag-ubos sa imong immune system? No worry about it. Kay aniya na ang maski pagkusgan o maski pabarato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant ug adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fibers. Kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalig-on sa lawas o resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos ng mga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for help. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pangaygala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, ay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

93 Wild FM. Nostalgia the music sa Wild. Sabi na lang. Isa Figuera.

ang resulta is 613 alas 11 sa buntag, 613 dayon ang alas 4 102 dayon alas 8 sa gabi 689

0: Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Umol, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light

0: wipe off your sweat, catch your breath, and be ready for the next round of the Wild FM Zumba.
1: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
2: Ang ginainom din niyo,
3: Bilunga Gold.
2: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
3: Ako'y kuan, mayama. Sa observation is, kanang nag-realize na din ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Wild Joke!
5: Nak, nakadesisyon na mi sa imong mami nga magbulag na mi. Asa man ka mo kuyog, nak?
6: Sa ako, Guyab Daddy!
7: Hala ko, Guyab!
8: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ryan, the music is simply better on 94.3 Wild FM, Malabag Wild. Good morning again to Sinig, Misamis, Oriental. Bangan mo! Truly, madly, deeply, by the way, was song brought to you by Kugon Herbal Capsule, basta Kugon, lawas, basta Kugon. A quality partner of said marketing. Good morning again, you city, Miss Sam City, bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on a bang on May muntang sa mga taga-indahag niya, alam mo sa may habitat niya, sa Facebook ang nanay Primitiva Maghanoy. Good morning, nanay! Kamusta naman, nanay? Daga salamat sa pagpaminaw, nanay. And likewise, good morning! Sa iyo kayo nagtikaw-tikaw itong mga kinikanan, sa iyo kayo nag-andams pamahaw. Ang uban, labi na ito ng mga trabaho. Ang uban, kamulo nagligo, ayaw nag... Luguri ba? Luguri ng daligdig. Ito mga hita. Mga tangkugo niya, bitiis. Na! Luguri, luguri, luguri. May pagpangapi sa oban niya. Kapi, kapi, kapi, kapi! May punta niya sila ni Kagawa, Daddy Raul, Abrogen niya. Juan, good morning niya, Juan. Siyempre, good morning po niya sa Narisma Itiri. May punta siya na ang bossing along niya. Bossing! Bossing along, Gatirisa, Kang Rochelle, good morning. Si Ashley niya, good morning, Sintanan. Dennis Barangay, Bindy Size, good morning niya, Kuya Dodong. Ati Marita sa atong Hot Cake Girls, lamak gagang niya, kagawan Joyce Neri, si Rolo Neri, Galopo Family, good morning. Ati Georgina, good morning niya, salamat sa inyo pagpaminaw. Alas 5.20 na, may budang also sa atong mga kamerkaduhan. May Carlos Carmen, sa mga anak ni Jobel siya, sa mga gulayan, FB Carmen. Sa mga anak ni Jobel sa may muntang, salamat sa inyo pagiguban. Siya po sa may protesan, sa may bugasan, karnihan, isdaan. Kang Mr. and Mrs. Kaayupan, good morning! May muntan niya, Mr. and Mrs. Kaayupan, salamat sa pagpaminaw. And siyempre, ito mga karindaya, so tuning in right now. Dagang salamat kayo. Alam mo na sa Zone 3, Bayabas? Sa Undos, Itiri, dahil ni Bossing Hinaldo Santa Rita, Madam Evelyn Santa Rita, may muntan niya. And good morning also, that's Barangay 32, sa Ibita, Itiri, good morning! May muntang po, na siyempre, ang pinagkakusga natin din sa lutong bahay ni Beth. May muntang sa Taran Sakop ni Mam Beth, sa Taran Staff. Lutong bahay ni Beth, Brad Eddie Ibarat, Ibarat Family. Good morning, Brad. Morning, Brad. Ha? Lutong bahay ni Beth, Advance NMMC. Yan ang mga pharmacy diya, ay dalang pasulunan ng food court. Pagsulun nyo, makita rin diretso ang lutong bahay ni Beth. Good morning. Sa Taran, mga sakop ni Mam Beth, may muntang sa Taran. Salamat sa inyong pagiguban. Good morning! Ako mag-isunan ni Kuya Kagawad Alan Magsayo din na sa may tablon. Kuya Idol, good morning niya Kuya Idol. Ha? Kuya Kagawad Alan Magsayo. Ayan sa mga taga-Papos Grill and Rosabas Pro 4 Tablon Highway. Good morning! Morning as well na sa mga taga-Donan Dots and Sonals. Ang lamig, alit sa manok, crispy king aliyan po. Kuya Idol, Sandro Aniabao. Huwag sa mga taga-Lolo Dude, Uglolakit sa may Aurorama Superstore. May puntag sa inyong tanan. Likewise, good morning po! Siyempre, ato mga kawal din na. Todo kong bati na gini. Ato mga call din. Good morning. Mga taga Dex Carwash. Hi, Ma'am Doris. Good morning. Sayo ka ni si Ma'am Dora. Ma'am Doris, good morning. O si June Canales dyan. Si John Doris. May buntag dyan. Sir Dexter Blaso. Kakakay. Kanay Ging. Kanay Tatay Ponciano. Kanay Ruto. Kanay Ruto. Kanay Ruto. Kanay Ruto. Kanay Ruto. Kanay Ruto. Agagay. Mga mag-inay branch dyan. May buntag. O diyan mo si May Rini. Akoan. Hilta pa kanan. Sa mga sa kuwanan si Kang Rene Milan niya. Kumusta man yung bossing lito ng Zero? Rene Milan, may buntag ka nila, Rene Milan. May nangyay, katalag radio, siyang asa patulong ba? Good morning! Alas 5.20 Ross na mga kawal sa Mataga GMA Subdivision, Kang Inday, kay Natoy, kay Kevin, sa Loyal Family, good morning! May buntag sa mga Batar Family, sa mga Xavier, Ecoville, sa Melumbia, Rodeline, Batar, good morning! And also, di hapon sa may hinaplan ng Claveria, Misamis Oriental. May muntag niya, Carmela, Kailing, good morning. May muntag, Sir Dicky Santander, Sabala, good morning niya. 5.23, Cowboys Big Daddy, tamang alas 9. Dinilang sa 94.3, Wild FM, Malapag.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Nahibalo ba mo na adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay silim rin na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wild joke!
6: Naka-abroad lang! Hambugiro, nakaayo! Pura na oksikinsa!
7: Manay linya sa mga gibalibaran kay wala pa utanga.
8: Hala, pag-wild!

0: sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Doon ay iglaing-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Get down. Get fit. This is the Wild FM Zumba.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Papaninog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: recommended ba yung regimen ni Sir Noma? Recommended na ako ni Sir nga sabon. Just because, siguro sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo yung kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect niya. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili na inyo nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin niya. Musmo siya, tapos basta mag-glow gid ang inyong skin kung magamit kanis. Barato rin kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Wild joke!
2: Agwang tahagit ko! Nga no bitaw nag-ibog-ibog ka sa ako ah? Nga tandugunan kong utok?
3: Nye! Ala pagwain!
4: Sa mga nangitaw gerbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Daily kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Pre, nakaluwag na ba ka sa balita? Ano na na'y fighter wine ni Gante?
6: Fighter wine ni Gante? Kanang dako nga fighter wine?
5: Kanang longnik go, pre. 750 ml na siya.
6: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
5: Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay, ani pre.
6: Kaayog yun.
5: Pang-condition to the max ni pre.
6: Tana,
5: mamalit na ta para sa barkada.
7: Fighter wine ni Gante. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory.
8: Drink responsibly.
9: Gikapoy ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Stress ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
10: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
11: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: It's now 5:45.
13: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule.
14: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
15: Get down. Get fit. This is the Wild FM Zumba.
16: Wild Zumba.
13: Kining kanta, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

0: Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Malabang Wild! Don't dream, it's over. By the way, oras na ito, mga kawal. Alas 5.48 na. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mo, Alaksan Extra, galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. Good morning sa inyong talaga, mga kawal. Bango na mo, bango na! Ang uban, kamulo nagluto, kamulo nagligo, kamulo nagilis. Sana all. Good morning kang Irinio Cervantes, Nixon Obalde, Laga sa Luka, Manuel Cervantes, gikan sa Kimaya, saan? May muntang kung sa kang Backpacks! May muntang amping sa Vienna, kang Tirada, kang Ayan. May muntang siya tara niya. Uban si Lloyd?
1: Ha? Yan, ang sapatos. Gisukod na yan, gisukod.
0: Gisukod na gani. May muntang tara niya. By the way, katong mga kawal, katong na yung mga gubang, mga bagong sapatos, ay mong kabalangkan, dalana ninyo dito sa Goldicious Bag and Shoe Repair Shop, mga kawal, ha? Kaya mo repair na sila sa lagas, kaya nadatang lagi ng mili sa gubang handle. Muilis sa gubang ang zipper sa bagong lagas, mo color sa bagong sapatos, mo repair sa sapatos o bag, muilis sa lapalapa sa basketball shoes, and mo down sa sila, mo himo sa made order ng mga shoes, boots, belts, major boots, and other leather products. Ang goal is just nanay mo tayo sa may Mortal Building, JR Board Street, Advance sa quality appliance center, kagayan yoro nga pwede mo tumakan sa Globe nga landline 088-323-0030 or 0998-863-4709. Doon po sila yung branch dyan sa Lane 101, Upper Camento, also SM Uptown. Nga pwede mo tumagan sa 0917-326-0769. Muna siya ang Goldicious Bag and Shoe Repair Shop, mga kawayos. Hi, good morning! Kay Kuya Idol Edward Beses. Kuya Idol, good morning kanila, Kuya Idol. And sa mong kay Ate Marlo, kang Vince Renzo. Sa mong sister si Kyra Beses. Good morning dyan kay Kuya Gov Bentiano, kay Kuya Bobby, Ricky Diba Maglangit also. And siyempre Destiano, ang ato mga comment dyan sa may ano. Fico nga Lapasan, may buntag sa inyong tanan dyan. Naka-wild. Thank you so much, may buntag dyan. Sa tanan members, sa tanan mga ano dyan, mga kliyente ko ba pa, may buntag sa tanan. Alas 5.50 na mga kawayan, good morning! Morning sa ito mga kaisunan, kang Kuya... Kuya Nick Rimos Caralde sa Next Bake Shop. Kuya Nick, good morning. Naipan nga din magamit niya, Kuya Nick. Next Bake Shop na sa Naipan sa may Mulugan El Salvador, napos sa Lubin, sa Gindingan, napos sa Talaka, ganda po sa may Gusa, ubos sa Regional Science High School. May buntag sa Tarandia, mga kawan. Good morning sa inyong Tarandia, mga taga FB. Good morning. Salamat kayo sa may Carmen. Ha? And good morning po sa mga kang Laning Ayasi, Desbayabas, kang Laning Ayasi, si Edwin Gaparedes. Sila idam niya, may muntag. Ricky nga Reyes niya, may muntag. Ayan, good morning also kang Charlie Torillo. Charlie Torillo, may muntag. Ganun muna, Ding Pods. O sa mga taga Westbound Terminal staff, may muntag si Tarang. Ang dali po sa mga ikugon, may muntag si Tarang niya. Labi na sa maintenance, si Jude nga Orot niya, good morning. Ayan, akong agaw nga gwapo niya sa mga city engineers niya. Si Nick Nurse, Nicole Ganeri, good morning niya. Nick Nurse, good morning. Likewise, good morning po niya. Kaya Joe Kim. Sa ito mga kawal niya, may buntag. Kapi na, kapi. May buntag niya. Sige na mga kawal. Alas 5.52. Musunod na ang programang morning na kawal. Siyempre, ikaw ba si Big Daddy? Ang natingin ninyo atong Wild Patrol. Pero ang Wild Patrol ang atong English Genius Bayan. Ang natingin ninyo ang atong update sa petrolyo. Precious gasolina, kurudo kay Murag lang. Hindi na lang ko mag-tell. Murag lang yun. Murag binoang ang nagitaan niya ba? Alas 5.52 na mga kawild. Kapalipig dali tamal alas 9 din ilas 94.3 Wild FM. Hala pag wild.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut na!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nauli yan, nakama?
4: Wala pa.
8: Nauli yan, nakama?
4: Wala pa.
8: Nauli yan, nakama?
4: Wala pa.
8: Nga nung dugay man ang sip-on naman.
9: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maung dugay maulian.
10: Pag Niazep Z Plus Forte, karon na anay zinc.
9: Gipakusog ang immunity.
10: Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
8: Naulian, nakama?
4: Gahapon pa.
8: Maayo ka, oy!
9: Basta Niazep Z Plus Forte, karon na anay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug support maintainer, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ang sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ataan.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mahalagang paalala, ang EXL ng kabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Wild Joke!
15: Kulas, ihatod na tika sa inyo.
16: Dili pa man ko hubog, Ate Cheng.
15: Dili pa bitaw, pero busog ka na sa akong pulutan.
17: Hala, pag-wild!
18: Sa tambal nga barato,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa tambal nga bag-o,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa tambal nga kompleto,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa paspas nga serbisyo,
19: Rojon Pharmacy ta.
18: Sa duol lang maadtuan,
19: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.

0: paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dai, kabalo na ka sa power na balita.
2: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyot kag maayo. Sayon, padyot kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa na ilain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
2: Power!
1: Diyagay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Pusa, palit na.
3: Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas power ka lang, mas ipapower pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa Paymongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!
5: Good morning. It's 6

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild joke!
11: Rest in peace sa kwartang gipautang sa maling tao.
12: Ala pag wild.
13: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagbagabli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun dahil kayo siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
13: Maayong gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: Kanunay kang mag-aantos sa mga bacterial at viral infections sa imong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sinimoy sagad kahinungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na ang maski pakusgan o maski pabarato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
16: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, aga palagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

All right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. As long as you love me. Magpabilin si Big Daddy. Untwi. By the way, that song was brought to us by Bayo Flu. Dormer symptoms, maka-flu na yan, Bayo Flu na. And Kali, Papa Kali, para everybody, every bubbly. Oras, alas, size 17 naman, all time check is brought to you by Sunsilk. Sway it with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo for with amino cell complex for up to 200% smoother hair. Sa mga kawal, itong mga nagtayang suwerte. Resulta na nung kagabi, alas 9 mga kawal, ha? Alas 9 mga suwerte is 924. Alas 9. Ayay, 924 na itong resulta. And sa itong STL mga kawal, paminaw mo kayo, kamigin mga taga-kagayan ni Oro. Atong STL kagayan ni Oro, alas 8 kagabi is 689. Then ang misover is 616. Ang atong local STL balance is old. Brought to you by Lakshmi Gaming Corporation sa may province of Kamigin is 9-7. 9-7. Ayan, bonus yung mga kawild. Atong mga resulta sa atong resulta sa swerte sa atong STL. Oras na para sa itong Wild Patrol. Uy, green ako sa Kumaan Family Stroke 3 kang Tukmol. May munta ka naman na. Ang ngayon, magigaya. Ano yan na itong Wild Patrol ng ating English Seniors ng Bayan? Ready na ba ang tanan?

0: May muntag sa dan. Good morning. Kagayan daw siya. Imi sa amin sa Ordinal ng Northern Mindanao.
1: Morning.
0: May muntag sa dan. Ito, Mike Zoma, lumas ka bukiran. Maasay na agdaw.
1: Hey!
0: Kaya dapos ka buntagon. Kamulog pa rin kay Sika na kabagroan ang 94.3 Wall of Ham. Thank you very much sa dan. Das may kadalanan sa matang karunong kunya. Sa ito, ma-taxi driver, ma-private ka man, ma-sika drivers, bisa kung sige driver, basta last marubila. So, good morning everyone sa dan. Salamat sa naka-always. Uy, good morning kay Bert Pags. Bert Pags, good morning sa kay Ayan o kang Ati Dada. Good morning sa inyo. Sa ikaw ba nila? Amping mo, we're traveling your car call. Do na see in the legs in the outside in your car. Focus in the road. Bert Pags. Good morning everyone sa dan. Ito mga amigo Dios, may kamigin alas, maupay.
1: Maupay.
0: Maupay pagbangon, maupay paghimuta, maupay pag-ibo sa angay pang ibdon. Sama sa electric one, aircon, ibdan na kay mahal kay mabayroon ng taron, kay gaibang, katamod mo, kay grabe daw pa-increase na akbayan sa kurinti.
1: Hey! Nga naman eh!
0: Wala pag yabot yung billing?
1: Ha?
0: Tanawa daw, pilay gidugang, di ba 400 ka pin?
1: Uwaman may kurinti.
0: Awan.
1: Sulur, huwag yung gamit.
0: Sulur, eh no? Sulur?
1: Sulur, huwag yung gamit. Kaya mabangal sa ilong, itom kayo.
0: Pagkulito, uy, ito man eh, trambutso. May na lang, dahil makabaras pag ginhawa. Well, welcome sa itong programa sa itong World Battle. Ito na papagaling sa buhay ng tao ay gulag itong sa English of Geese.
1: Vegetables!
0: Dali atong Bombay kagulay, dili ng Bombay Collectors Garulan, 100 pieces ang kalo. Ahos din atawag natin garlic, 120 ang kilo sa luya, dependis kasi na po'y 100, na po'y 120 pieces ang kalo. At sal karun pa na 160 pieces ang kalo. So far, atong carrots karun mga kaigsunan na 140, na po'y 150, dependis kasi na po'y 160. Gamis, it's not a carrot, that is carrot. 60 pieces ang kalo. So far, atong kamatis karun sa isinta na ang kilo, mga kaigsunan. Ang inong, kung way banga, kung way swerte.
1: Ubag,
0: marang kamatis, mga kaigsunan. Good morning kay Robert Labes. Lito, Inglesero, paboy ka. Good morning, everyone. The elder, Amy Mark and Ebeng Suave, Luya. Luya ka na manana, mga kaigsunan. 100 pieces ang kilo. Subos daonan, gamit sa Amy's Balbaco Soft number 5.
1: Okay.
0: Masalay, lamia na.
1: Mangutan
0: natin sa 80 ang kilo karong panahon na, mga kaisunan. Bagyo Vince, karong panahon na natay 60 na po'y 70 pieces ang kilo. So far sa Ute is 25 pieces ang kilo. Pepino Challenge, 80 ang kilo karong panahon na. Singalabuyo, 120 ang kilo na po'y 120 ang kilo. Silukut, 120. Bisaya nga si na 280 karong panahon na. Yeah. Oh, crap, ang bago ito. Uy, labi na ito mga asawa na bago pa nanganak ang mga asawa. Dapat na bibispin si Bibi na isubra si Big Daddy. Okra, 80 pieces ang kilo. Gilok-gilok, pero 5-5, paliya. Karong panahon na, 80 gyapon ang kilo. Talong, sukdanan, Robert J. 80 ang kilo. Karong panahon na, mga kaigsunan. Pichay, nasa 20 to 80 pieces ang kilo. Maigo sa bangas ni Edward Paguta, mag-Rades.
1: Rades.
0: Rades, 60 pieces ang kilo. Karong panahon na. Sweet peas, 300 pieces ang kilo. Pampahayag sa bata Joe para tinaw kay tanaw kung maligo ang silingan. 25 to 30 pieces ang kilo. Paborito ni Backpacks, umbok na Inday. 50 pieces to 40 pieces ang kilo karong panahon na. Cauliflower, 170 ang kilo. At ang broccoli, pang subdivision ng kan ang broccoli.
1: Broccoli
0: karong panahon na, 180 pieces ang kilo.
1: Uy, 180.
0: Kumbate pa. Wala eh, katong wala pa nakatubil. Karong adlaw, makaisunan. Doon na ba'y pagsaka gamay, no?
1: Oh, saka, gitsa.
0: Oh, abdi kayo mo saka, pero muna o luya kayo.
1: Oo, oh, masilan.
0: Usloy!
1: Atong,
0: oh, so far, ang diesel karong adlaw, makaisunan, nagsaka o 2 pieces, 2 pieces and 66 centavos.
1: Oh.
0: Ang gasolina, nagsaka o 2 pieces and 21 centavos. So far, si Corison, nag-os-os yung 3 pesos and 53 centavos karong adlaw.
1: Ay, ipatilaw lang gamay nga rollback.
0: Sama ni ay!
1: Yeah, naunsa naman ni!
0: Ngayon lang, nag-rollback.
1: Rollback gamay.
0: Well, this is a new latest prices today for the program.
1: Wow, Patrick!
0: Ay, pamilya sa mga kaisunan, listen carefully! Labi na itong mga kaisunan nga, sige na kang panilam, nagproblema ka, sige kang panilam sa iskubuntagon. Uy, hangin na niya. Ay, kumpiyansa! Paminasa, ang tubag sa imong problema sa atay, kanunay bakang manilab sa say subuntag. Pirbi ba dunay hangin sa sulod sa imong diyan basin, adunay diferensya ang imong labor. Diretong kwan cleaver kay baksidor man to. Kani sulod ni sa imong diyan gitawag sa English og labor. Kusa gusto ka maproteksyonan, mawala imong pagpanilab sa subuntagon, ang tambal na natalan DTX 500. Ang DTX 500 makaigsunod aduna sa ipa Folicuzanol ug uban pang phytochemicals gikan sa extra sa sugar cane. Napamatud-an makaigsunod ang epektibo pang kontra sa mga toxins nga may midaot ni miguba pagyud sa imong atay. Busa, ayaw pagdugay pa mag DTX 500 na ka. Be sure magpalit kag DTX 500, ayaw dias mo online didto kas masuking butika kung asa ka na imutang ni matak na. Ingna kadto gingon ni Lito Inglesero nga DTX 500 original gyud na ko sa pharmacy ka magpalit.
2: Correct.
0: Doon na patay lang ang produkto sa aman nini, Ditribio, DTX, Coffee Mix, and Mighty C. Sa itong mga ginikanan, mga senior, ay mga kabalakan at ay discount alang ka ninyo. At ito lang mo sa among Clinic Alternativo Medicina Well Center Magabli sa Adlon Domingo hangtod sa Birne sa oras sa alas 8 sa buntag, paingon sa alas 5 sa hapon. Sa tanang nangutan ang mga kaigsunan, among Clinic Alimutan din sa Gula Market Sally, kilid yun ang balinga sa Jeepney Terminal. Before mo ba ito, pwede sa ninyo i-text ang numero 0925501565 or 0991450463. Or doon na may mga BPs, visit office, para makita ninyo kung sagay kaayuhan sa balatian ng inyong gamit. Visit office at Clinic Alternativo CDO para sigurado ka. Tibak ang labi! Good morning! May muntang sandalan, itaas mga kamay sa isko mong bagon. Good morning, this may balinga sa you and me ng bayan, you're me, Alvin Nidanes. May muntang sandalan, Kapitano Darlene Nidanes, good morning. May muntang sandalan, taga-kwan na mga taga-ESM Sound Mobile, Digisam. Kumbati kayong playlist, Digisam atong sandalan na mo, this may kwan. Musi-musi Blanco, balinga sa thank you din si sandalan niya. At aki amo sandalan, Pitcha Kinsey, basen maduha.
2: Duha na ni.
0: Gilatan na lang nako kay di ko masugot atong chiki. Gilatan na lang. Good morning sa intanan diya sa may ano, diya sa may diatas may Sun 6 Bulano. Gitago mi sa amin sa rental followed by Carvalho Mobile South. Of course, thank you very much the team. Dawali, headed by Mayor FL West W. Vice Mayor Rudy D. Damas and First Councilor Nini Tanoy. Good morning. Good morning, son. Kay Kuya Ricky Dabao, kumusta ka pili Kuya Gob Bintihano diya. Kuya Gob! Good morning sa mga Kuya Gob Bintihano sa Lumiki Dabao. Of course, Dabao Bintihano, printing priest. Good morning everyone sa internet. May muntag ha?
2: Miss you Kuya Gob.
0: I miss you Kuya Gob.
2: Asa ko lang ganoon ang kadawa nga sa dyan.
0: Dias may gitagom. Ay, dias ano? Dias may baongon bukid nun. Pamplasyon? Pamplasyon baongon. Dagan salamat sa intanan Adol Barangay Council dia. Naya ko sa may John Dorf Subdivision, Borough of Pulmo. Good morning, Robert Labes. Good morning. Good morning, bro, sa intanan. Ricky Dabao, good morning, Kuya Agaw. May buntag. Regal si Kuya Agaw na yung kuya na. Oh, Ricky. Good morning, bro, sa intanan. May buntag. Good morning, sa itong mamigo. Das may LTO Hagdas Magtaga Club. Sila Luis Magaway, Homer Dances, Kuya Rick Scorenzi, Kuya Sanag. Sila Jeepo, sila Agaw Gonzaga. Good morning, Team 1, Team 2, Team 3. Good morning.
2: Morning,
0: Sintana. Morning, everyone. Sintana. Mayroon bang? Diapos may highway patrol group. Region 10, Kaiser Baltic, Amal Apa, Tutulaw, Kuya Liam, Jeffrey Magundul, Vernie Tablando. Good morning, everyone. Sintana. Sila Ivan. Good morning, everyone. Sintana. Lamat po dito may LTF Army Region 10, Kuya Jam Sarip, sila Berkey, sila Minmin, sila Dawla People Dia, sila Rustam Talitino, sila Alan Sator. Good morning, everyone. Sintana. May buntag! Sa nangitag mo sa kaila, i-click mo cellphone ang
2: CDOC Rent a Car.
0: Pwede sa tawagas number
2: 0967-578-3888.
0: Gusto ba ka mausabi mo kailabi, mausabi mo relasyon?
2: I feel as adventure!
0: Dami kay Higop, ang Madaya Ride Kuya, no loss.
2: At itawag nuda, nas mga rangi Corrales, doon sa Savior ng Gym.
0: Good morning, sir. Sa Tanadaga Dix, Sky Was Before.
2: Hi, John Dors.
0: Good morning, John Dors Barbecue Station. Na may muntag. Good morning, sir. Sa Tanadaga Mam Dors, Dixel Bulaso kay Kakay. Good morning. Sa John Canales, na may muntag sa Jila, Nanay King, Nanay Roth, o Rini Almonte, Tatay Punsano palagi. Good morning, Dr. Elias Maginay, sila ang kanya, Aying Gaid, si Jinky, o si Nel Humainan. May muntag sa Tanadaga. Good morning, sir. Kay Princess M.M. sa Tlawan. Good morning, Boboy Akasha. The boy. Good morning, sir. Boy. Doon sila Almin, sila Gagong, may buntag sa internet. Good morning, everyone. Silingan naman sila tap makanan. Sa Reverend naman lang, titulaga ang Kululong Eric Gubay, Nini Gubay. Good morning. Good morning, sir. Kang, once again, silang Oslo, diya may buntag. Katuna Taxi Group, sila Choi Pence. Good morning, sila GR, sila Labia, sila Pungag. Good morning, sila Kulot, sila Ramona. Good morning, Henry Ramos, the boy Kinilaw. o kang Leo Lenitor Agas, si Gary Gomez, si Andrew. Good morning sa Antanan, si Fonsha, si Gardiano, si Bala, si Galida, and all the taxi group, just by three years, sa Pungkol Power, Boy Bidra, sila Ingig, Arlenando, Babi, 5152, Ismael, Salamalaikum, o kang Dani, Finia Florida, good morning sa Antanan dia. Joel Yanis, may buntag sa Antanan, o si Lulong, ang mga dispatcher, Apobel Taxi Group, sa Papa, Santa Ines, kisapay na dia, may buntag sa Antanan, sila Kuibas, and all the people dia, may buntag sa Antanan.
1: Aptigis Papa, ngayon, Papa, natubag na yung Papa!
0: And all the people dia, may buntag sa Antanan, salamat sa pagpaminaw. Always a 94.3 Wild FM. Salamat po. Diyan sila ni Diyan may Charles, please. Itery, good morning sa Pure Print and Eat. Diyan may Kamam Dolor. Diyan may Cougar Market. Diyan po siya. Once again, diyan sa BN area, mga anak ni Jubels. Good morning. Diyan po siya Mr. and Mrs. Kayupan. Yeah. Isda sa may Mercado Scarman. Uy, sarangitag mga ano. Gusto ka glimpo nga bus okay makaigsuran pangitaan ng Don Andoy Litson House. Tapos ilang crispy kang glimpo niya makaigsuran murag bagong gadibo sa Talambon taga Lutong Bahay na Mambit. Good morning sa Talambos Idi Badat Mambit and all the people na may buntag ganda Nick Shop Kuya Nick Dimas Kuralde nga good morning sa Breke Kuya Nick and all the brands of Nick Mick Shop may buntag ganda Judge Litson House. Good morning sa Uncle Eugene Sparsky Senior is my barangay Balulang Call Kuya Angkol na, good morning sa mga. Salamat sa internet, kini ang tao magpabilin sa mga pulong na nagpinangga. Nagpasan, mabagas di pagkas ka sa akin. May pibabal, nagitin mo, mapagsulay sa'yo. Magkar malangka, doon nga po itakla panahon mo. Subang, ang bendisi na yaring adaw. God bless, bye-bye. Love you, malangga.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu!
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Jay Pailanga, 38 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pag-makeup artist. Huwag ba siya masayod. Mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyong panglawas. Mauna kung ga-MSG capsule siya. Capsule sa puto na akong gigamit, kauban sa sakto pagkaon ng ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wild joke! Joke!
9: Pag ninyo na, ay tigulang ka na.
10: Nyeh! Ala, pag-wild!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalala laki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
17: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi.
18: NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pangaygala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilonga Gold pure turmeric kana nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi kay mao kana ang makatabang nimo. Ang Bilonga Gold mapalit sa mga butika.
9: Wild joke.
10: Bubblegum ka ba?
11: Nganuman,
10: gibili lang tika sa Daplin, nipilit ka na sa lain.
12: Ala pagwild.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Said Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigdari yung kumirme kay itulog na ko. Humupong usag mayo. Dinaim naman po na ako Said Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagkarikamera ko. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
3: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 22.

Inspiring, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Here's your perfect song brought to you by Joy, New Joy Suwakto, 45 pesos lang. And also Rexedo 14, mas paspas banat sa upat. Oras na to, alas 6:48 na mga kawain. Time check is brought to you by Revicon 40, the strongman's multivitamin Revicon. And Tanduay 5 years, tibay na loob, tibay Tanduay. Good morning sa tanan at mga kawayan. Kaya nakatune in karo. Alam na itong kamulog ka on the ha. Enjoy your pamahaw. Wala namin ako, Big Daddy. May buntang sa tanan. Alam na itong mga katigulangan. Katong mga na-vertigo. Pamina mo kayo. Pag-verticure capsule mo ha. Mga katunay mga vertigo niya. Pag-verticure capsule na. Ang verticure capsule, ito yung aron makatabang sa mga taong nag-anto sa vertigo. Kanang kalit lang ito pagkalipong. Pamina ni mo nagtuyok ng palibot. Niya pagkawala sa imbalansi, matikay alang ang galit mo na pag-verticure mo. Verticure capsule, makatabang sa paghunod sa kahilog na malipong. Makatabang pagpaayo sa balansi. Hindi ka matuali. Makatabang pagkunod sa sintomas sa vertigo. Kaya yung pag-paminaw mo, katuyok ang pananaw sa palibot. Kaya na, makatabang paglikon sa balansi sa batok sa vertigo. Muna ang pag-verticure capsule na mo. Produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Igna lang, kung palit ka sa mga pharmacy, igna, Verticure Capsule. Katong gingo ni Big Daddy, Verticure Capsule. Para sa na yung mga vertigo niya. Hi, good morning! Ato mga kawild, lumina ito mga friends, din na sa may lagindingan ng airport, kanang Abis Itiriria, good morning, kang Ronnie, o kang Juicing Abuna, dagang salamat. And salamat also kang Kuya Ray Bibilio Senior sa Rayan Farm. Sponsor itong uniform niya kay Ate Ann Briggs and then siyempre Ate Manager na Kuya Kapting Arnel Labton. And sa tanang players sa Rayan Farm, good morning sa inyong tanang mga kawain. Okay, good morning sa mga taga AJJ Paint Center, dyan sa mga Yagapin Extension, may buntag sa inyong tanang. And sa JJ Paint Center and General Merchandise, dyan sa may Kugman, kay Kuya Jimbo Tingabngab, may buntag na kuya Idol, Kuya Jimbo Tingabngab. Salamat sa pagpaminaw niya. And may buntag also kang Christian Anthony Magdo, kaya Ton Max, kaya Big Uncle dyan sa may Gusa. Salamat sa pagpaminaw also. May buntag sa kaya Gov, Glenn Escarda Sr., kaya Ate Victoria, may buntag. Salamat sa pagpaminaw. Wayang over dyan, kaya Gov. Adinay. Wayang ako, Kuya Bachi. Wayang over, Kuya Bachi, kasi niya. Alright, Kuya Ba. Salamat sa pagpaminaw dyan. And mga kamahal na ito dyan sa may Lolo Dude o Lola Gan sa may Aurorama Superstore. May buntag sa tanan dyan. Silang Ilna Ugas, silang Emilia Cadiz, Peter Prenyog, Nika Sabasahi. Salamat sa kanunang pagsuporta. May muntang strand niya. Morning and good morning also sa JL Pro Line and Sound Effects Rentals kay Kuya Jason, Olivia, Nati Lynn. Kani sila mo cater mga weddings, birthdays, corporate events, live ba, nukuban pa. And good morning also sa mga taga Aizan, General Merchandise, kay Kuya Fernan, Gabon, Kuya Fergabs. Good morning. Ati Jemeline, good morning sa tanan, staff. Lumi na ka Nanay Fer, Gabon sa may muog lang hindi kan. May muntang strand niya mga kawayob. Oy, talaga ng driver taxi, yeah, Sirio Taxi, Ace Medical Center of Limkit County Boys. Sila Dabong, Juni, Joel, Harold, Bibin, Juan, Luther, Bruce, Big Boy, Edgar, Marlon, Linkit, Julius, Ricky, o kang Mancars. May buntag sa inyong tanan. Salamat sa pagiguban. May buntag. Hulot mga kawal. At sumataga dyan. At sunos kay Kuya Bossing Jerry Dublin. Morning na Kuya Bossing. Sa Libris Family dahil lang reject. Good morning. O sa mga taga Rex Nixon also ang Team Rex at Team Palang. And syempre mga combo girls, may muntag sa inyong tanang hurot mga kawain. Okay, may muntag, alas 6:51 na. May pagpaminaw sa mga taga Uptown Bilby Boys at mga taxi drivers na silang Arwin, silang Roger, si Anthony Apacaldo, si John, si Berto, si Agaway, si Des, si Bimbel, si Nanti, si Onyx, si Mark Ansin, Ronald Miano of Capuso Taxi, nagsalamat may muntag. O kang Edgar D'Amelio also, Manzano Taxi, kang Jim Boitinho sa Jerans Taxi. Boboy, hala! Kumusta naman, boy? Salamat sa pagpuminaw na boy, ha? And it's good morning, alas 6:52. We're heading to the second hour sa itong programang Morning na Kawag-Kawaman si Big Daddy. Dinila sa 94.3 Wild FM. Hala, pag-wild.

0: 104.3 Wild FM.
1: This is the beat of Wild FM
0: with Big Daddy.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo, o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Mas paspas, balat sopat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
10: Wild joke!
11: Isang LDR ta, dako kong pagsalig ninyong duha. Stay strong, strong, kitang tulo.
12: Hala pag wild!
13: Seth, health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o pinambawal niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan ko yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Incorporated. Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gami ka ini ni mo.
1: Uy! Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kinakurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap. Tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay magod ko nga sige kang pangatol. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa na ni mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakita og uyab anang dagang kang kinalutan?
1: Salamat kayo, Bayo Region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sa bun-i, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Again, the music is simply better on 94.3 Wild FM. The man can't be moved. Some brought him by your flu. Throw our symptoms. Pagka-flu na yan, ay by your flu na. Oras na to, alas 7:18 na. Time check is brought to you by Power Kalan. Ang pinangakusgan ng Power Kalan, busa palita, basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. Good morning, satanan. Ay, mga kawan, katong wala pa nakatubil, ha? Ang atong gasolina, karon o kurono, nag-increase na po. Ang diesel, in-increase sa 2 pesos o 66 centavos. Ang gasolina, 2 pesos o 21 centavos. Tabla-tabla, ragyapon. Ang kerosene or ang gas, ni Os-Osya o 3.53. Sana all, mag-gas na lang taan niya. Pag-muntay sa talaga, mga kawan. By the way, wala siya ang pangkontra sa mga dahon ng epekto sa diabetes, ang DTX 500. Taas ba yung blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ayaw hulatangan mo, grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500 aduna ay powerful extract ngagikan sa paliya o desugared sugar cane nga epektibo sa pagkontrolan sa pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika nga duol sa inyong lugar. Ayaw orders online. Dagan pikis online, mga ka-wild, ha? And available po na ubang mga products sama sa D3 Bio, DTX, Coffee Mix, ugang Mighty C. Alang sa libre nga consultation o senior discount, ato lang sa atong klinika, D Alternativo Medicine and Wellness Center. Matag Domingo at Bernas, alas 8 sa bundang pa yun sa alas 5 sa hapon. Kananin mo tayo sa may Agora Market City, Barangay Lapasan, Kilid Gio sa balingan sa Jeepney Terminal. Alang sa dugo pa o tanay, text lang sa 0925-501-5065. Or 0991-450-4163. Or you can visit our FB page at Clinica de Alternativo Studio para siguradong ubos ang blood sugar level ni mo. Good morning, Avinias 95. May muntay si Tarandia. Can Charles Tarandia pa kayo na kay Benjo. Good morning. Hello also to Kayla. To Kayla and also to Carla. Ivy, Carla. May muntay si Tarandia. Kuya Patrick Sherwin, Jojo po. Good morning niya. Kay Kuya Pari Winston Pibrero. Morning. And mga kawan, tilawin ninyo ang bagong mga products sa Quick Chow. Ang Quick Chow nga pansit kanton. Dagang ganag flavor, na classic, na chili mansi, na toyo mansi, na pag-sweet chili, o ang paborito ni Sexy L, ang Super Anghang. Dagang salamat kang Kuya Along, pag-iyan, o sungang Kuya Inon, sa matagang Quick Chow, matagang Zesta, o good morning! May muntang sulta ang Kuya Press, Ray Lagria. Hope ka mamananin mo, Lugan Eagles Club. Congratulations, Kuya Press, sa ipahigaw ng activity. And ano po tayo ka-incoming activity karong Pitsa 9. Regional activity ni Sanres, may indahag, libre nga tuli, napay dental, hala sige. Nas indahag, palista mo dito kung gusto mo maapil ng pagkatuli, ha? O, katong magpatuli, patuli naman dito. Karong Sabado, Pitsa 9, mga kawain. Salamat sa nung kapitan niya, Kuya Kapitan Marlon Fidel Duterte Bungay Jr. Good morning! May muntang sinaran niya, mga kawild. And syempre, mga taga Lambert's Motor Parts may kausuhakan ng Bossing Bert Lamsia. Bossing! Overtime itong Domingo. Grabe, Bossing! Bossing Bert Lamsia kay Bowie the Man, si Mammers, si Richland, si Ibons. Napas Bobor siya o si Juan, si Fernando. May muntang sinaran niya. And good morning also sa itong mga kawild. Sa JL Pro Light and Sound Affection Desk, Jason Olivia Natilin. Thank you sinaran niya, mga kawild. At syempre mga taga Magic Kananan by Kirby's kay Kuya Boy Tisoy. Kuya Boy! Good morning niya, Kuya Boy Tisoy, Kati Santa, Sir Kirby, kay Kana, si Jessa, Maymay, Ma'am Jonah, Roel, Aromel, Gaga, John Ray, Master Kogles, Jeffrey. Salamat umayang muntag niya. And good morning. Sana mga namahaw niya sa may Ondo City Rides by Ambas, ilang bossing Inaldo Santarita o Madam Evelyn Santarita. Dagang salamat umayang muntag ito na niya. Sa mga drivers, ha? Nga namahaw ka rin niya, may muntag ito na hulot mga kawan. 7:22 now! Good morning sa mga kawal na ito sa natanas na one time big time. We have 861-260-290-139-139 and 928-928. Alright, let's have a song from our very own TJ Montelte. Takakagayan di oro, former DJ sa Wild FM. TJ Montelte, mga kawal. Ayay. And the son of our station manager, si Tito Montelte. With Unang Halik right here at 94.3 Wild FM. Alabang Wild.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat, huna-huna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wild joke! Joke!
13: Sa mga wala ganahin ako, pag-antos mo.
14: Kakapoy, mag-ibog-ibog. Kunya, dili day matua.
15: Ala pagwal.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot, o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Di pa ila-ila ang pinakabagong herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalita sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Tag 2! Pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Rexilo Forte!
8: Mas paspas, balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Wild joke!
14: Kung ang lalaki dili babaero, ako na.
15: Hala pagwild.
16: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas, usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mopalikon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kuso.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin mo hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon ng G-Retox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
19: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Adele with Easy on Me. Sombrado by Alexan Extra. Ang kilala mo Alexan Extra galing na up to 3 times faster versus Alexan FR. New Alexan Extra. 7:48 time check is brought to you by Joy. New Joy Suwakto, 45 pesos lang. And Rexel 40 mas paspas banat sa upat. Abundang sa tanan ng mga friends nga namin na karoon. Labi na ito, mahiligod o kape. Labi na itong diligan na mukha o rice sa buntag. Hala, sige, pag nature's gift, purple corn coffee na mo. Ito mga kaisunod nga ulegan na mukha o rice sa buntag. Ayaw ka wala ka. Natay nature's gift, purple corn coffee. Lami ang lasa, healthy o taas sa antioxidants nga pwede ikapuli sa pamahaw. O protektado ang lawas, bisan wala pa ka nag-breakfast. Ang purple corn coffee, taas sa antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals. Suporta sa kasing-kasing atay, kidneys o nerves. Produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang purple corn coffee, dili siya ordinaryong kape. Kainani siya mangosteen. Natural anti-inflammatory, makapamino sa kasakit o hubag sa lawas. Nindot para sa immune system o panit. Napay barley grass, ha? Source of fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion o detox. Maayo para sa tiyan. Napag-psyllium husk, ha? Natural fiber nga maayo para sa tiyan. Makatabang likayan ang constipation. Suporta sa gut health o regular bowel movement. O napag-in stevia, natural sweetener. Walay added sugar, safe para sa blood sugar. Makatabang para healthy o low calorie ang kape. Nature's Gift purple corn coffee, mga kawal. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Idan lang katong yung Big Daddy nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, ha? Alright, may buntag sa tanan niya. Alas 7:50 na! May buntag sa itong kagilaan niya. Kuya Kagawan Alam Magsayo, once again, di sa may tablon. Ato number one kagawa di abutan. Dali rin madulang. Kuya Idol, good morning niya. Kuya Kagawan Alan Magsayo o sa mga taga-Papos Grill and Restobar, Diasporo 4 Tablon Highway. Huwag nangita mong sikiran nga rintahan. Search lang sa Facebook ang CDOC Rent-A-Car. Pwede ito ang 0967-578-3888. Shoutout na sa Municipal Councilor Desmay Balingasag, ang dili guwapo pero uso, Yormi Alvin Idanis. Ang mga tayo, Yormi. And also niya ang kapitana sa may Blanco Balingasag, kapitana Darlene Idanis. May muntag si tanan niya. Morning, ato mga friends. Kaya namin ako mga taxi drivers sa Tier Hills na Pungkol Powers dyan. Paldo Pulco Powers, Danny Amogis, Danny Binlabror, Bobby 5152, Arlene Hernandez, Julian Boyd Bidras na Ingeg, sa partner Alan, kumusta na? Ato mga sponsors na, uy, si Bobby Bryan. Ayan, may muntag niya, Ayan Powers, si Bonnie Powers, may muntag siya na niya. Ayan si mga Popel Boys niya, silang Koy Bans, Idol, ang idol na taxi driver, Koy Bans, silang Boss Maki, Peter Salig, si Papart, sentin ang abting ni si Papart. Paglaba niya, Papart! Papart! At tubag na yun, Papart! Alright, Romeo Timbley, also niya kamarchan. Mga Venus taxi drivers niya. Jun Sam, Susis Quadro, kay Bruno, kay Champoy, ikay Cardo Dalisay, Bobby Pax, sumusta na, Jensi Matz, mabili kanina. May muntang mga taxi drivers niya. O kang Erwin Paporada of Norman Taxi, also good morning. Kang Alan Hitotuani, ito mga Madonna boys niya, good morning. Kang Ray Garcia sa Fencer Taxi. Bumoy, hala, morning na boy. Kang Kuya Robert Hamis sa mga taga-patag-kam, ibang lista taxi siya. And kang, ano diyan, kang Edgar Demilio, may puntag sa Mansano Taxi. Jimboy Tinio, Jeddah's Taxi, good morning sa Yutran. Kang Renato, kang Nilong Atimblago, kang Sasang, kang Lloyd Tax. May puntag sa Yutran niya. Salamat sa pagpaminaw niya. And likewise, kang Nino sa Marites Taxi. May puntag. And siyempre, ito mga Grab Drivers Team Neutral Boys. May muntan niya kang Chito, kang Carlo Magno. Sila tanan niya, mga members, ha? Team Neutral Boys. Salamat sino pagpaminaw, mga kawain. 7:52 na sa sayong kabundagon. May muntan sa mga taga AJJ Pain Center and diyan sa may Yakapin Extension. And dili po sa may Kugman sa JJ Pain Center and General Merchandise. Kang Kuya Jimbo Tingabngab. Good morning niya, Kuya Jimbo. Kuya Idol, salamat sa pagpaminaw na. And kay Kuya Jason Olivia sa JL Pro Line and Sound Effects Rentals. May buntag siya tanan niya. We're heading to the final hours sa itong programang Morning Nakawild, siyempre with Big Daddy. Di na lang sa iyong paboritong istasyon sa Cagayan City. 94.3 Wild FM. Alapag Wild.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Take us to the bridge, girly.
3: Can't stop scratching because of dandruff? Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
4: Sway it with Sunsilk.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Wild joke!
10: Ate Cheng, di ako tigmo-tigmo.
11: Unsa man ako las?
10: Kabayo ni Adan, dili mukaon, kun dili sakyan. Unsa man?
11: Kaguran!
12: Ala pagwal!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balakian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.

0: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayong mapalit. Pangitaalang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Good morning. It's 8